0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Pa failo ya tul pa yemal malo Samoa ni tuna talo falava ma lo sei fu ma wa malangi maina. Usi mai lol fa fonga telefone le sfrile los fulono uni luas fe los fulono maleli ma tolita si PIPMN ya teroa. O lo popole le su su ma fu e posismologis on o se ma fu e malosi e fitu tesimalitasi le fu ma fu e po Richter scale o tayele la mua o Venezuela Caracas ile taya on enafi le falling amaye to tele tangata wa marili wine tu saima fam talanga ma le ofisi su America na mua mua lulu le ma fu e fitu tesimalelu le malosi ile tu sa male sala 1.4 kilometer le ile tu si for Caracas ai tu lulu ai fo i malesi ma fu e fitu tesimaleli ma le malosi mulmuliane o lapta ia le ofisi su su e geological survey le ono fai taufia fe tangata o maliliu ma wasu solo ile atunu le imaoni li poti se au fai oe maliliu ile taiminei. O loo tangtanga ile asosio le auta ano la kapi New Zealand po le New Zealand Rugby Players Association ile le au fiai o le moana Pasifika ita amirisanga le Super Rugby ile tausanga fau o se tūlanga whaanoa noa. Ai peitai o se avano le lei fo ilea e tue wha tūlanga tonuai mea umma mo le taimi e tue fo imaia ile tauwanga ile tausanga lua afe lua manu. By my Rob Nicol, it's our telling mana Pasifika, Iliatina Aina, Malisitiaina, or Langa Vatanga to Ta Alo Pasifika. O lo Momo to Tulon Taofi, or the Alais, a mea Ealu Yale mana Pasifika, ma o lo oia una iapa angatau, a po key stakeholders, na ia tauna itasi, matue fa tu langa le au, monitue fo imai little sang fo, luafe, luis full valu. Wuzi talaina tifale fau funga fale ono ili fale maiteli taranaki ma le faa moe moe fso soaniai le faa tupula ia o le au maatitua o loo nuno fuai. Na faa alia le tayulu o le Health New Zealand ya Dr. Dale Bramley wa mamanu ina faa pitole nei fale fau na ia faa maama aile avenga mamafa. O le fale fau o le New East Wing o le a mata mua mua i moenga faa popo elusi fulvalu mo tangata mamai ma le faa moe moe i o atu ili lima sifulima moenga i se taimi o mua mua. O se toi faa fau mutele leo le fale mai taranaki sa faa aluai le faa se lai onus fululua tesi male onu miliona taala yai male potu mua mai fatu ngao faa pele no fuanga autu po Energy Center. Male lima sfulono tesi male tasi miliona taala faa upopo wa umano faa mtu watu mole nofuanga autuo tangata kanesa I Taranaki. Ufaalia se pole ngofo mai ata mamai po health specialists ili saifu malolo ina tangata Pasifika ili fuofuanga le national esi ili tausanga ili itaya I tangata ma ye faa mamafa su isuenga utupe maua tangata au le imaua le pensione. Pa meleli polo Professor Investio Aukilani, le susunga Sir Colin Tukuitonga, o tangata fai ngaluenga Pasifika, e tele ina ngaru lui ngaluenga mamafa, e fao ngaila malosi o Latino, ma afia te lelo lato soifua malolo ina. E le ngata ilea, o le tele tangata Maori ma Pasifika, e sea au sia le tausanga ili itaya ai, ma le mafayai na lato maua benefiti e ao na lato umia ina. Wale tala faiu, famesi tu istala poto masani Samoa, ole faa matau osa minita wale kapeneta e faa le yao nga, pe ave ese laisele pisinisi ale faa labutonga faa salau, osa me mua mua le faa tu atupu ili atunu. Natuwa ia ili minista atupe Samoa ya paunga tala le paunga le nusipepa ole Samoa observa, ili sese malele sao wana li poti ole ofai. Pa mele suyo le Radio New Zealand Samoa ya ngalumalmana tipi au tanga vaya. O se tei mua mua lea ufa alongo ai isi minister ala kapeneta. O faya se faa af matao itatono al maota fono. Sa unua ngalumalmana sa te tau na tu la ili mfonga fitarai ili tei milea. E faya mpulu vanga matao watu ili minister. Ele iai se suyo le Samoa observa al maota itali atu mapui pui lona ingoa. Samoa, telefonu fa'i unao li nei vayaso, ima mao ni yao lea lea ila utapua inga. Manuia li fa'i ungo li vayaso, I inga pula I Maria Makele tutu, so I fua. 531 PI.

with World Harvest Center Choir, Vienguno. This is a tolo in a tinny can do a nominate in Bulan in Bulavinaka in Matavinaka mine, Luvi Viti. Nabunon Dindu in the Sam of Nanting Wikin and Neck of Nivokarum Buka and Dai, Nekarusan Vulcano Nisinga, Nivulo Chune Rono Dolu Rosanga Vulcano. Io, taking a singing equal, raw honor, raw honor, Sevavi. Eh, Totoka, Totoka Nan, Navivakaru Tekinicolo, Totoka Nanovi Marroin and Navivakum Bulai, Nana Loma, Nana Loma, telling a weekend. Tatoka ni main dol dol tiga weekend na mata law law ya rong rong bilang kan domon retol rong rong nang terang na nang gagani sere yo nek am ni kuwa andol kan nung maru tekir na zuru nang onelleo gur na ir na leo ni matvitokani ni e New Zealand gur na luvenda e zuru nang onelleo ami vaza paritiko na moni mada sa oti na nandra MYF Leadership Retreat kapag ay dure yung kalandi, umakani maro niyo sangay rede nga, ebida na maramatin nandra ng waningo, usamay rede rtala na luvendra. And another retreat na nadurwokin ng wanelio na mada sa uti. Iyo, angay may itatoka ng domondra na nandra may lang sa revoli. And a lotu ni Singatambo, a Meadowlands, and a Singatambo Saoti, Nanondre Liliu, Mr. Bawa, and Dumbul of Nagami Bangandadi, Matuwalina Bawa, Wellington. Kikimniki the Sara, and Lubikim, Durbo no one eleni, Matatakatima in a nominias and Koro, Io. Ni rei rei bulang bulang gay terong rong bina kanan demo muni ayo na bina kata mino pa kating taka dona non reser en mata kani kuwa rong bulang bulang bina kanan luwen da terong nang onel leo rong wali mai na bisa in New Zealand di kede sar mer metiko dar me mata taki kimo ni na terong nang onel leo ay rong muni mata rong leni komiti kay na terong na nomuni liliu talinga ngon bili taki na ser ngon bili taki ni Luke Ngila en dona rong wada sar manda na ndomondra ene kavini kuwa.

0: Lift My Hands at Allure Youth Ministry. And it has 9.3 views already, million views already on YouTube. Oh, bless them as well. Bless the beautiful choir and the group of singers. I will lift my hand, for He is good. His mercy endures forever. And His faithfulness is new every morning. Nimbula nimbula vinaka. Uli katikundana enduna tikina vakotunivu enduna ngutokani. Start calling yourself healed, happy, whole, blessed, and prosperous. Stop talking to God about how big your mountains are and start talking to your mountains about how big your God is. Amen. Amen. And every time God wakes you up to a new day, it's a reminder that your purpose isn't finished. As long as He gives you breath, He still has plans, blessings, and opportunities ahead for you. Amen. Saiba, lima tolundu, namba nitalmoni, rani ni vitara tarmaikina, ena ya kavi nikua. Yuna kavi talaga nikua, singulivu nikua, norete manda na zanrato, ngo tingo. Satunga tangwa na zanrato na wekandarto ngwali maiviti. Oranjit Chand, or Rahul Chand, kina ngonele ni nandrungango, olaisiani na tombe. Ngorto na Fiji, elections office officials, arto na kene baka lisi, sarsa arto tingo merto me wola yava, mendele baka leo fomu, mendele baka mbula virto, arto tiko sarungango vikenda wakalandi, na arto na tiko ena mangere sente pak, medam na walu na kalokone kavnikuwa, Kwa ni ninge ngole tika na sivi na li, walu na limu na minisi, tingo, iskim doon, tapos sa tao, sanggay, iyo, isa na ba nga, sarto na takatakatongan ng ngaw na, Suka na takavaka, ninga garo ninga na nray waka kusirun sa niva kusiku sa sara, isa nga niva kasama taka kina na nanomuni tiko, o muni nray po tiko, en na maroy tiko na kina maroy tiko na nandumbulo pa kandun duwa, kina nandumbulo talaga na commuters, na road users, na pedestrians, iyo. Kaya kung ni nasukam pera sara sa nangon ni nangole sarumbak sarting ay Hamilton iya but na enday chumbang si matay ni matay kasarto nangole Hamilton yah sa nawawaro ting bikinir na wakanta mi Hamilton Rotorua may Napier sa nangar to so sumbo talitikan ni wakamalu yun eh kapin tanga ni ko bikin tana lubi bitin tapo kay tiko kalandi erto na tiko na matalaw langko eh na Mangere Center Park do sa ibundo Robertson Road eh Mangere Mehadawa na walo na kaloko ina kavi ni kuwa. Tasambulo na Ranjit Chand o Rahul Chand kay Laisya ni Natombe. Au sarete tingnan ngon nile ongo. Au sarete na edhana. Au sartarong ikuwa siya ngon nile ni vetik no koni ngon nile ni nambaw nandrong ha. Sabang ko isa na edhan go mautarong ko talmanda. Yoko ang gengi vostal di ko buwan turang na watingu. Ro mewa tonggato ka na edhana na weka kedwa ngon ta turutal nga na kina itambo cheke. Nekavni ko au saliva kasunta ka juga awa. Na ayaw ni ngon nila yung usabi kila. O tinga sa kira viva ka mota ki kira to. Doon bulo na ka nabiyan kan. O sa ngol may sabo lagi sarang kami walita ka dako sa kira kasa mota. Eh sa nama kumbuy ng kasi sa ilasa. Kay bumbu ana. Tutu sa ilasa kay bumbu ana. May nandera. Eh sa ngon nila yung kikira na sa tatal mo tukun au kila na nung tata. Pagkatan lang kina nung tutu kina nung bumbu. Niya. Na kaya ni ngol sa mota tani baka leo lebo mbulu minaka sa arna yandra sirira remba kia rutona woni turanga turanga ni nandongo kita usata ni kua kia vitu tana turanga ni vitu turanga tau ni nai ta siri kita usata tiktala kino sa ilia lea kia inau mbulu ama leini linga levu legu minaka wapa levu nau ni mbulu mbulu minaka kia muni kia Uncle Larry kia rina woni bio kani sara ngwale tika yani merle baka leo fomo nina yandu atalanga maina voters card sena namu ni voter ID card we came in December baka leo fomo yana kavni konde sa mbulu binaka vavni binaka tangana rumbulu na kandara ngwale tika mi vanua kila ni vida radhala tirto na timi asirto na baka leo silis mina FNPF na mata sawo timi baka ni mbera ana nortu wanga vuka iyo ni mbulu binaka tangana mi Wellington kila ke baka sana turanga na tuk mata to sai ni sarau ni rona wanga vuka na Wellington Airport sana ngole koi vale na kavni ko kom danga na kavendai aunga isumbu na motoka sa vula katar ni songo te ungani na songo ni motoka na kokuni dang ke ndo ya man doka lan ki babi mai Wellington na vonu sanda redanga na non to tim non to zangi lampa ta ke tu na tim ni turanga kavni vaka roi sa ut bulvi na kavil da vubati bulvi na katuranga to vata dino to zoko kim nisan sa vaka ndumbula vaka vaka rau ke na nom do sa vaka lolo mata ke tu sanga na voni na to na tim kan duo na to na tim turanga iya malaka malaka vaka leo ni bula ni bula binaka iya ndo mai wil ni sebe vachingo sangai durnga mo ko satuno ko satun ras ko mo sa kun te ko sar neva no vare yo no te ko nga o na vaka bulanga bi kemni beto kemni nan da ni fika levo ni yo
1: bulu bina kana mai awa na no mo mo la ko lo nga mai o te mo la ko lo le style
0: o ki la ra mo ka la ko lo mo ni sa na re
1: da mo ta mo sa da ra ka ra mo ne mai bulu bina kana mai kemni bulu bina kana ko
0: boleh tambah kena pakai kabin nambong.
1: Iya. Tetap kena pakai kabin nambong. Iya. Tomar rotaka. Terlalu ngam nang sekali lagi bantu apa nak balik kena ya. Bina kembali besar lelai nona rida main nanti kena gori.
0: Iya.
1: Ibu ikut terlalu ngam main.
0: Kena nona sumut terlalu ngam na. Kita pakai kan. Nang walau sayi.
1: Bina kembali puna suri tiketo ya ni nema main mana pakai kabin ya. Okey tentu satu lagi tu kan tempat ni ravi. Kau yang kasar ramai tu iya. Okey tentu.
0: Tempat ni suri.
1: Tama di surat.
0: Ya, sabom-bom di lama dengan na wakanta tu nimbua.
1: Oke, bibit ke mana nana tak kata kaya.
0: Kaji lah. Iya. Isa, orang itu kena kira wasahana nunggu juga kira kira mesa asuka tu terlaku ya. Sartu nanda kena wakanta tu nikilibati mengwaliani.
1: Mengwaliani.
0: Iya. Iya, kerasa nanda na wawali pina ketelantar iku ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa ngami pakai awa ya.
1: Iya, ini tiku sarmai tiada tu aku
0: ya,
1: tiada tu tiga tu aku yang gori. Tetap karena segini ku, ini mai ya, apa turunloti ku.
0: Gori.
1: Ia dia ku kotak nasi yang itu mbak.
0: Ku sepatang nasi yang itu mbak.
1: Iya.
0: Oh bang, guli. Usah deh, nawa watal tengok betul betul mata kamar ada apa? Naga taruh kamu cek, mana naga kadangnya ku semua tatal cek mana?
1: Iya, ku ekor kosar tengok nasi. Aku si mata lor tu mai Wellington, nangonongo ni, dan tu kilapi nak nama noya, ni tu dengi dengi, kebaga tu sah dengi dengi, kita tu tu dengi dengi ku kosar. Orto
0: na vive times 10.
1: Isa si mada lo saye nangai nangalitik beka.
0: Atuk tenga ko sana warga tenga ko ni sando kan atuk tuk matata.
1: Okay.
0: Ni saro ni ronong ka buka sang ngole ko na next available flight.
1: Bilang besa ron no ngole buka tu nangata.
0: Iya gori kanji. Iya. Iya sanga ida non tu ndra kisa ba kereta ka sarang ana non tu tim ni ra kavi.
1: Iya. Oh iya iya. Ma to ngito binak sarang aban dong bulur. Torto malek malek na mbek ngo non tu ngito torto na Arto sambu zaga zaga to mekin na vida batane ambaki ambaki ngo samai mending borto we.
0: Iya.
1: Marto torkin na zobia na mada saoti. Totoka na nondo tongito. Totoka na dari totoka na bisuli polo. Rambo wikilingi tiki totoka. Betan sara wikilingi tiki totoka mena na vida batane ambaki ngo.
0: Din sara.
1: Sarga imbital ngando na plan binaka. Iya. Turanga matanggaling kor mai na kor turanga ilesetor na kilato todo kena kena bolu tu tu ni kang gore
0: ko ya warat lin kila ko ya ta basar tu ngapa te ke ka bisa di sabia gore ya no ta bolu ngui aku bade na kita kena bunu ndai kena cameraman
1: ber tu kino ko
0: to komento ko adi ti ter ke sa sin kala men do tu mata te melo tu adi
1: to
0: ko ya ka ta ta kana ka na bolu tu ni na sau ko ro me bici bolu vela ka ta bale gore ya na number 1 lu ya Ia, angai na klako na mai na union zo da katu mai vi. Go sara ga. I ta matarer ba kyo ta malimu na na na ngona. Ia, gari vinna go vali, vinna go vali na do.
1: Ta ka ni o no muli su mai vengo rigo tu kunti ga no mu la kole de dir to na elections office so to korto chungo e.
0: Ia, gari.
1: Ia, ta ta ni sa ko mai buka bolle kana lebu na lebu da vinga ravi, ya klaso ta le vinga ravi sa na ko buka bolle ga bagar to na FNPF. Na to na Ilen Revenue, eh? Yeah. Na sono matagalite kaya ko kenda do sep do da so weekend se da be baka ng ataka eh ninda ndine ninda sama yi ba backing go da do mitu ni Zealandi baka talaki na so sargel ko bu mai ser baka ntaka ti ko eh na me ko bo bolak da sangai rumo talitu ng no nangai bola talitu ng do na atika la bola ti ko ele no me boleta na passport mai viti na kena sa baro la ko baka digital eh me sa anda
0: applying on
1: do no vivo que le ser nga beta le buru no nongo sa visau eh sa santo ko do norto ed torto na tau kila metel ko mai na buru fon mai viti from to the palm of your hands eh ni sa anda bi tok nga sa rin ta no application
0: so ni buru buru sa to
1: se o ti no mo computer gore na mo desktop ro ni ta ka no mo no mo application sa se tal ni la ko na office
0: ko ya
1: sa so so minga sa so so mien na mo na no mo da da bi tok nga ko da ka ke na bi ka ke dia ya bagara rota kana da ka da ka bagara rota ka be ir na ta mate an dua ke ba kanta rida na big picture se na ke na lebu ka na productivity e na lebu na na pa you very productive in a day bletini ka ke da ka sa da ka tinga na etigo na ke na binaka etigo na ke na da ya na bi tra ka ke da ka no ngo etigo na ke na binaka etigo na ke na da ya
0: ngono mo santo renta kan ibango waren draka sa kapsuna turangango usa buli buli suru suku online
1: ii
0: di mo garona garona lagi di lapo yo kona kan ngor kena naya kan ndar kena naya iya iya ni sa tonga na pomo vi sanga u sa rena dina sa tego anga ina tapa tapa la kango
1: iya mo selenga no muka
0: ya lapo koi oh ya singa ro o singa ngo baskan iya i sa ndana tapa lengo ndana tapa lengo kosa va gol card eh Eh tulang oi tulang ni kendabu basikor.
1: Oi.
0: Sangair ngole mertena maramani tobata. Iyanu. Hai, sumandang ngone bosuk to mamu bengkan. Iyo. Sender tendu katiko ni sedur bobon. De bangko ko iyo iyo saros ngain saros sulang ngon go gold card. Iyo, avon de basiwa avo kingo.
1: Avon de basiwa avo kingo.
0: Sa, ko ta paling ko ga ko tikuna. Dukan wa, isen dukan wa lev na turnanga. Iya. Sa yedek mo ko senga, avna kabina ko lev sa akin. To harus kita serangko sambut tu tukan jenama sengelim yang tukan wali berada palong binak sember ha palong binak senggur sandur bang tangan meram batu kem do kem ni meram boleh betul nama ni department iyo kita tengah nggak kita pula nah ya waktu ni rong serba ku spelina Bala tani ni sango le mengo na lo menisti do na wakango mendo mandana no meni bosanga ni ve bakan te tiba kayalo ve ira na we kandra baroti me na kavni ko so ro so ti me ndaka so ro sango le tike na vaka ve ira na lu bi andra so me na vuli ah oya ve ira tanga na bi matu bale ro ko ro matu na no inga ngawa so era Ada yang datang kena matakan iku, kena lolos, nara rawa, eh? Iyo. Oh, kira kem ni na wakanggu, kira ni doang anu ni, wosan ni wakan driba kayalo, wir na wakanda, memeizaba kina nanda ya uanggo, ni, ewa bako spil na rongo sere, kina rongo wosan talaga ni vibaka, zaudu taki, baka zaudu taki tinga tioba, ena kavniku, baka bini binaka taki tiko kwaya, kina nanda la vetanda na langita tinga nezana, meliu tinga, melebu tinga ukwaya, sewa vi?
1: Iya. Dona tikini bolta bo do talita ka bali bo ne mai na malakai wa se tolu tikini tin ka walu e. Tikini tikini tikini bolta bo ngo malakai wa se tolu tikini tin ka walu ni reiza tale na ken rondundi na tamata ya londondo nu ke na tamata za o ko yang garaba na kalu ke ko e singa ni garaba na kalu. Tikini bolta bo ngo tukuni tu e nai vola tambe sibe basa ka pula na tangani era tui sirele no ngona ya e era da kawa na tui ingo e sona kava sora da kawa na kabinaka nda kila itu te vita e o kwa da kawa na dona vola vola da alie wa da kawa o kwa e na mateni tui wa seti ni kawa tiki neo walu tukuni kina o kwa e ni o te vita o kwa na nogu ndo venga rave atu kuna chova e tukuna o kwa e te vita o kwa na nogu ndo venga rave e muri yao e na lomana to udhoko ni vaka e thora na ka endono ya matangwe kembali tu itevita kwa ya dhakava ya lebu naka ya vinaka lebu naka ya dha ya nakalu ya rithi kwa ya mewaka endono tamata vinaka ya dhumeia na dine ni dhakava kwa ya nabika dha ya na nono mbulo to udhoko ya vena katoko ya mewaka ni vinaka tukinga vatiki nakalu ndona tikine au vya wasia vatiki hiku vatiki kenda na ngonongo dina ni sona ngona ya okenda ya ndundua sebaka biotini sebaka vuvale entana la kuzuru mena sona te ngona entana ya lolele imbeka bleta nonda kawai vala vala za entana male li tuk ngona na vika za ina libu na ngona iyo menda kaku ni suko imuri metana vika ya edha kaba mai na buni zao setani merao ni kuti kenda tani mena nonda vioka ni vata kina kalu iyo kemal mbal wakata kitu itevita nga kebaka enda dine ninda na lutumbeka enda dakava endo na itobo esenga ni vakandonia na kalo enda nduri da ngule dhava na vekaya na kalo uko endo vivusoti uko ya na kalo vivusoti na nakalo vivusoti nda kene vandine dino na sulia mena lubiana mema imate mero ni buko hizi mero buko hizi kinonda rubala vala dha nonda vala vala dha to uzoko merao tiki nonda vioka ni vata kei kwae kongonea na tiki nanga kubi kota uwe kota dake mai se ndondo wakasa matakabali sono ngone vee kenda to uzoko kebaka nda baro rongo tiki umai enda lutu enda sing rawata na iba katangin tingi sosoba kubi na kata vee kenda nakalo nda kakuni soro Dada kamu sotal itu kan, dan duri zake. Dada kamu sotal itu kan, apa kena nanda wilika nanda ibola tambo. Tapi kasar mata kau kata itu, mana baik anda wilika. Nanti kasar mata kata itu, mana baik itu tak sar kena nanda mula. Ya nak iba boleh kata itu kan. Tapi kau ngaku tu kuno nak kalau we na we tu tebi te ya. Di ni dada kau kau nabe kaza. Iyo kwa siri tu tebi te tukanga mbeka endua evinaka eloman evinaka na loman ena matetchwa basi evinaka o kwa ena matetchwa ena bingonda kila ngai kwa ngona kwa daka kuni meka kuni katika kienda na beka kaya tu buruburu nongo nongo sana beka ndona kali limbe kaya tu beka na kienda baka beauty ni baka buvali sio kienda na baka samata kani nda oh yao sa singdo na kingu yangu senga kwa hiri tuna kenda yanga ndundu eno nondambula ewe na katika menda nduri nda bako kote kenda da yalonganga nda torobole katana kalue ene vinguna ena masu kirena nona yalo tamibu kikenda tika ene vinguna yana sala ena rawa ni baka bole kate kenda tikenda enda na rawa ni vina katika nga kina ena mateni na ena mateni kalue ene vinguna kina ngae kwa ngae ubia
0: wasiaba tuki ni ngolendo numai
1: sabo
0: ni ngolendo numai ni chiko dhala Totoko mbuko ni mwasea sana vio wasea inakabu ni kuwa hiyo katale usareti kemini nini ngole mai mbati sana ngono kemini ndonro hiyo gevaro mbuka mwasea kwa sanga hiyo hiyo entaingo nunga ingo nini mbuto melo mni studio saka tiko asara nga natura nga ngo mena kota na vio kenda na wasea nikolo hiyo omaro tako baka liyo na mni vio wasea inakabu ni kuwa hiyo totoko reni mazatali mingo
1: hiyo ma nego na nanto bali bolo bolo ngo
0: iya
1: sing baru mbuka kitondong do ebina matondo tiko sono na e to bi wase to bi to koni
0: iya sama kena matai na mbongi vaka ke kami the weekend to e iya kon mugi durunga mai sama tenga ni kausa ka reza o kinto rendo tana kami go to liba ka iya ni to sale ba kami go ko mayor tana sinando tana ngone ko moyo tukando tana ngone ngai mai ndangai iya ngo ndangai serangan dale vaka kabi iyo enda viva katakatari iyo enda viva katakatari but ni wachinga iyo mwani mwasese mwani ale noa mwani oli anda gai eh tamay sa tangat sa tangay vali nakakata iyo nambungi sa mbuk kami din din na nanda to fellowship iyo na viva kani iyo enda viva na to wakai kabi baka mazala tiko mo say sa metalam nonda sa mberin rongoza iyo levo na viva sa vinaka iyo nambungi iyo anda sa to sangay na numi nando tu toka ni chinga kuti kusara mi paka ya wa
1: iya vina kabe dona serengori me ngolivir tu zoko erke dona lubi viti iya sora yalo lele tiko nongo nongo kaku ni paka la kuta lebi na yalo lele ngori iya toro bole kabo na kalu toro bole kabo masu bwa kire na nona vivo soti kire me utumbiri ko ena venga ona sulebi ko na vuku sulebi ko na yalo matua betana salanga ya ayo na rawa ni tuta ke taliki na ora ni ganga ora ni rawa taliki na vio kani binaka vate ke na kalocho
0: na kserwa le mosese tevi tumbulu turanga ni tamtal tevi tumbulu turanga ni samwana bono bala bolao then I met Jesus moni bakla vate ke serkina na lube viti ni sema binating mai ene ke ni bakro mbo kendai ina nonda vata vatango mai na tolu ina tin krona kalocho na via kavi ni bakro mbo kana ni don ben gravi mosese Nem mais tem daqui em bau. Nem bula, nem bula binaca, nem

0: Kemuni, enda ura rosara me luto bakamalo na ve kambi mbenda ndono menda dhakava ena buku ni nondambula. Luku da mudhula ena bookmyvaccine.nz sewe taratara kena nomvuniwa sewa limbula.
1: Sabakara rotaka tiku na Auckland Transport na nonda vela kaki e South Auckland ena levu tal na ngonj sal nimbasi kena kena venkarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena vei tinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena ngauni salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngauni salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira muria na Great South Road kena levu tali na isema kina mbasi na Airport Link nira muria na ngauni sala na 33, 37 kena 39 mokila tali na kena vei matalila Vangara na Better South Auckland Bus.
0: Na vengara vini na mumbula, kena na mutiku vinaka etegu vina vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Mena vengara vini baka buni wai, kena ngara vini mbatimu, e sau rao rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. Na vei toko ni telanga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kena vengara vini taleso ni nonda mata bubali. Na fono, embaleti hiko, kena na mumata bubali. Erto vengarabi na loma kede kaya Okalandi, kina Northland, kaya buta kina nonda mbulo baka pa nua seitomo. Kini balimbali, sega ni yawa na nonda tubibuki. Girita na seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sipaka ndo tali, seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sisikoba na beilawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itobotaka na beikawa itakindina.
2: TMA.

0: 7. Pimin Fiji, sa kisang buli na kadoko. Lik-lik din fish, sandina. Iya, na turangan damu kola nina marra, eh? Sa boy, tini ka dina miniti, meli mana kaloko, na narango da tiko na nanda na irango, na posa buka pertanya na lima na kaloko. Au, kirubing kriti tingo, kei andivinia na lamba-lamba, na marama ni sote wungali. Wanda tiko na motokami, asuka tika na takavaka, o kilansar nga nina osa tiko na ngunungo, na asuka tika na takavaka, na wanda lo basi, da fonda motocalistico e vale e menanga tu vuoi menar rongo di na na non è tala non è si venna lima e na tin kelima na miniti na kavni koa na ngono go o vambo te ni sarto na rauni vaka matala mai na we kanda mai rote rua sa wanga telengo na non to vina menda na saravit or to saramandanga ni otinga ni otitonga evita na itukutuk ni vivo lingo e na kavni koa saiba walu na rau saiba lima tolundo na ban telefoni rani ni vita tarami kini vali wali si ene kavini kwa
1: wili sangona ni rongo itukutuku ni bevoli sangona vina katalanga mwaka na numikina membaleta na dhula ni vule lili wa kena flu lukudhu mudhula ena bookmyvaccine.nz se vi tartare che non vuoi mai se vale ni bull.
2: Sa vacra rota che tigo na Auckland Transport na non da vilo che aki South Auckland e na levo tal nangon sal nimbasi e na kena vingarabi. Na route vo na 39 e se mati manireo ke o taravate ke MIT e na vivi tigo na vei tinkali mena miniti ma na vito e na mataka ke na vi mama ni tinkandua e na mbongi e vito na singa e lom ni madhawa. Mo kila tal na kena matele lai vangara na better South Auckland bus.
0: Bula Aotearoa? Tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni ndikeveni wawa ni National Bell Screening Program ma ina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mwadha kaba indona ka. Na ngono o ya dhava kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya ni ndikeveni wawa. Waka nui nui binaka ni nomu singini sudhu. Uwasi msara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mia dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndikeveni wawa erawa ni kuneta tolo na kensa karao ni mana na kena ngarabi e senga ni saumi totolo ngai rawa rawa na ndikevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni otauranga na nomu yaya ni ndikevi za kabasara
3: na viti sa motogo itini ka onon na miniti me lima na kaloko na narongo tiki na nanon day rongo na bosa baka pertania na ko baka liusan na narongo da sarmandango na damon rao ni rata nga ni saravir talitinga mina wakanda kini tek tek may rote rua ena kavi ni kuwenda na baka mbulo sartik manda vei rata uke na biokani o timodi tino viti turanga prestendi turanga niesa na baka turanga ne tasiri o Maria Elena Rounds maramandau niyao America Kirewa Ramavuni Wala K William Mbali Suwa Acting Treasurer and National Wellbeing Rep Mertona Pagmatal Tikirto Kilana Ngonangango Sekila Tikonyo Vili na Turanga Kainongo Watke Timothy na Turanga Tauvu O Maria K Mere Keren Robo Matal Tikimun Rao Na Namun Rao Koro Kornivasu Talenga Kirawa Vinaka
4: Kena mai na kanadango o Elena Rounds ngu koro nandoria tikino reketia sana rewa au vasu chungai na koro tumbalevu na marta ilevu naka
3: naka Elena nere
5: naka maramni onia talao pastalinga kina Naka.
3: Sandino, vina waleo. Kei turanga prestendi na koro maivei mai nitasiri na wakangu?
6: Naka, mai na koro natavea mai nitasiri.
3: Sandina, is dumbul maleka. Vili, o kila au wambo tanira na kia na vina kata talanga. Andau maka muni na pamadhalte kia muni talanga.
6: Vinaka, vili ya bemba nisuwa, au turanga ni ndawa mai nateo zaka undrobe. Au fasu i mambula divia mai lau
3: Naka, tataka, isi, ndo bulubulu naka. Auriti ki mdo jingo, santo na kana ki sera uni matamdo. Ngai ndo bulubulu naka, na waimbea kama iroto rua, eh? Iyo. Nalanga inga indu na
5: pagamuna.
3: Iyo, ngore, na waikina salfa ngore kanjina. Kanjina, kwa. Iyo. Nama, kapi enda, iki ma minanga ngandra peki mrongoza, na iteki taki ma inanomu dasa ni kuwarto toka ngore. Matai, na levu ni wili wili ni vuvale, Luve viti, eraba kai tiku tiku na ndo wana ndo sani I korongori roto rua. O tembe kabi kim ndo na sa maya turang tau. Do.
7: Bolem tau.
3: Iya.
7: Kito I roto rua na wili wili sa I register te kerawan na lumani ni tu songko songko e roto tiki ni tu lusa ngavulu kawalu na mata buvali ir na mata buvali ko sera tiki bata kina na buvali ki le be rosa ngavulu kawalu tiko ir na si tiku ndo ndo ngai ki na buvali si tiku mai biti be roto tiki ni buvali ki ni ronan rau na wili wili ni ngani tu ki e misa tiku ngo I roto rua. Leu talanga biar na nanta doro ko para me vengara tsikina so sar tsikingo na nanta mata ko vale ara leu biar na nanta ko sar me to sar ra ko tutu re vile ta ki to ka na nanta buno ni vengara bi ko ki to le be na vengara tsikina tamba ni libe liba a vota ke ir na vengara bi bal ni mbula ir na ke giba vota ke na nasi. Ya bagai tulun na bunuh ni bingkarabi lebu sahara er bingkarabi cikin. Sehingga ngol lagi so talan na bintaman ni bingkarabi so er na tuking ngun sala bintaman ni takatak tali so.
3: Sandina, wahai na bi song song gue so ni na bi mata song song gue so apa na nua kena lotu.
7: Ni tu bingkarabi na community go kena mai take bu kita sangka mai take bu tu kena ambaki sawit kena uten do nangun na bebe tulu na ambaki kena mai jeng tu kena songko songko go songko songko nungun tau kiro turu teni sami leu berabi tu saya ki sa lele ngamai ku sertik ngke sawa leu bu bikin memang sengki ado bu mai sama ni ado kena napa kena nana memang kimi misa take bu tu kata lena na songko songko. Mani bukan duri itu karena bila nak kena apa kena stuck sampai gitu bukan duri lagi. Tapi kalau nak tambah ni rawasi itu kau baca mati tu benua kumbuna burung basang atau apa tak. Kau merah ni bukan roti kau lagi kena nabi tartar. Nah, kau bimbing nani memi bikin lagi tali tengah karena benua kimi tak butuh mai kena. Lomani komiti. Tiko kena bila na sub committee ko bengkara bici ko na tambahan ni kawagay alo ortung kara bici ko erna itung kasih ni lotu erna itala-tala ni besong songgol lotu tigo na tambane ni kawa kawa nuwa sa na itobo to wil tal tingak yena na kain ibasong kawiti tigo orto nang karabit tigo na tambane ni sports at tambane ninggito ngon na bunuwa era hoil ba ang bimbitsi kena erna itambangan tulo na bunuwa ya kwa kito baka nama tutok kina na kena bingkarab ena lumen ni to committee ni community.
3: Malah kita tahu, wahai tahu.
7: Jadi kita cuci nana bi song-song golut ya.
3: Kau ya, Esa. Tetapi, wahai tahu nana kena ngarabin nana Fijian language juga. Nama tahun ni bos makan piti nana bagi sahut ya. Kena singa kewiti telinga. Wahai nana kena ngarabin tos menaka. Lambat akan ni Roni tahu tak mai.
7: Sulit tak bina merem mengom mina ni tu kini bini bual merem mada lagi nana.
5: Naka kantine mai na kena ngarabi nga kitu reide na kena ngarabi sarva binaka na ngarabi na na lomani ruana madawa kitu reide na kena yang survei itu na ira nangon lalai ira cito ira terua kanggara bikina na beka me ton kito nanu me esalawat na Fijian language week me iyo wakana matua bosa na phrase of the day, word of the day. Iyo mai celebrate the kina Fiji Day na kena wakarowai kema misota wakamatanitu. Iyo vinaka.
3: Tataka, tataka. Nada mbeka narani za umaikino Elena. Na ikamniko. Vave Elena. Uredi kimi baka ni maramanda utalitali. Iya. Na utalitali ndo wavavi.
5: Kese si sotungo. Na katao. Ove. Na add on to what meme said. Kito 2025. This year, 2 weeks of the program ran for 2 weeks, and it was a language week program. Within the 2 weeks, I was because that was practically the theme. And during the two weeks program, each day the kids had a theme, a little goal. So one day they would learn how to cook a Fijian dish. The next day, they will probably learn how to design the different Fijian designs. And every day was a different little program. And so come after the end of the 2 weeks, we had a big get-together, Fiji Day celebration, with the whole community. That day, they got to display what they learned during the 2 weeks. Yeah. So, yeah, so each we had representatives from each matinitu where the kids got to introduce themselves and introduce what they learned during the week.
3: Taka, taka, taka, pakoti. Pinaka, turang tau, wai rua na ulutanga rini rani wasea, so tapati kuna nomdo community Rotorua?
7: You tau, klam bertenis ke me tiga bubu tertonggolan itu community. Sawi tok mai bivena mbaki bivena tokana rendre tokana kena sangai me mai banduri tali bukan bimbing ke sangai mandra me register tak tali bukan ibol le butokana bika ngendre me tak tak taki ote me bakani sandenje kan main dapat tok sember serti gini di jawa kelia nene itu tu ku beir na bi bubal ritu kiki ni sa haji tali tengo no community bakan me do itu kena kali me sangai merna sema tili tali mai bana songo songo ni sa tu zagatali. Iyo ya doang na tayo bukito sa sangay tuwi kinanggo na kaya na sangay mera umani kaya kaya may na ngontoki o sa kimi bago tuwi tuwi kong go Rotorua
3: Sandina isa o kibo ka onde ove kay vili ni bakati ko na nomni ni nomni mata ni well being eh iyo kay vili ndo bago tuwi tuwi ni na vena katamoni kasi baka na kami kosi ndo talana na ulutang ni vena madalakina.
8: Bila balik bu, nampai. Tuk mada lapa bila nak lebu ni rau ni kita gunting kita kimi kita waita bila ya kemen kuah. Bila tak ni sakit tu, kau willy tengah kimi kita lebu ni nampu tu National Wellbeing Committee Aotearoa. Bila bila nak tu kita, bila kau cari tu barat tengah tu lah itu kan ni na. Mata ibu tak kita bawa bila tak ni sangat itu utar ni nitu community. Kita usara pada binaka ni dulu mana matangkan di songo-songo bangku ambalat dari tuki na lebu na bibuki. Na bibuki di matang tu mana Pasifik abira na nanda leo talibi communities. Ka kita wabina lima itu utaki na lama ni madongo kita usara pun kita na binaka ni community kita ngara batu kita ndola somati. Ola turang sa ambaki walusunga sambo dende binaka ke. Gaya orang tua nanu bapa lelaki tu kita mai tu ibu nuatani. Yang mana ibu kita komenti nak kena kerawi, mereka pasal anak kena lebih pambut dari nak kakana. Erawatian nalo mana komuniti. Kepada saya kena komuniti ke tuah. Oleh tadi rendu itu tadi tu ke saya keserahan itu lebih bukan dalam kira. Banyak itu bapa nak kira kartu bapa nak tak terlalu aku balik. Nabi ibu ke bapa. Ya, erawatian nalo mana komuniti. Banyak itu sahaja rendu itu kira nanti ke meraduruma mena na community betongo na bonua dine saya obiti saya na na di kor na na bonua bona bonua mai biti kenta bata ko wanduna kene sa te vura na ni itu sama sama gue rotor gua, mereka antara sarapan tiga lebih dengan sahut, mereka itu na singa sahut di belakang mesin itu. Kenapa dia?
3: Mutu toka, tu toka buka waktu iyo. Mampu tu ni vilisan ni ni na rey detal tinga eru na mata maina mai berrotor gua nongon helio, eh? Nair na mata tak kiam do mai rotor gua na simposium na baka duriti kui Hamilton sebabe.
8: Ya kau kori. Kau. Indo na berrotor mata kerawat kuatran atau vitan noya. Masa saya utelang ya, tapi kena mati nol tahun sahaja ni tu itu. Tahun saya ni itu kurang buat takkan dia bunyi na respons eh, na non raka buat takkan na song gunung ko. Nampak satu, ya sabo ka, sabo kami tak kata kata kaya di non tengah tosu itu. Uang pun tadi saya tu lagi tosu fina, kasih tu lagi lawan fina, kita sanggul kita na community rotura. Nangon satu ko mate kito.
3: Tata ko wa koti. Rong rong bilang ani tek me rot rua. Ena ka vini kua. Kim misa wa ka vini vina ko ka livu na rong ta nan mo mundo kim sa rabi kim do tal ngani kim do bulu bulu vina. Ko ya na wai pat kina sa fa sa tu me ya mere. Ei. Kim ma misa lo lo mo si ani. Vi kim ni ke de sa ra ia. Wa bi bi chu ni wa ka e mara ma se vina ka chu ma mara ta ya o Elena. Ei. Ena ka ena ngalo endai. Ia kim ma misa wa leka nanum dau roni wak matal ramai do tal no ramai yo kila ni lek lek nang ono kila nanta tal sing nang balam sar non dang un vital na bi mabi mama ni au er na vi rongo da sar nang vi ka ke di baka do ritik nom da sani korto to kongori kila ni uno ni ngan dia bir na sar ba nu talenga e iyo vinna ko vinna sar ba levu kalung ta tiko na sasanga en na vuno to tongor roto rosa tu sa katal tingan num tun num dun di wu vale Dok pakai dengu naka, bersama dengan naka. Tetap, ketua kau pakai tiran rere binaka rere bulung bulung nawe kanda mei roti rua, ra rong rong binaka telenganan tu mandra, tarung rong ada tik tik tik mei roti rua enak kavi niku, anda sabab ni binaka tak sarap kali bukan turangan prestendi, timoti tina viti na turangan national rap ni well being out there rob kata nak kena bukan doniau William Balai Suba, merama bukan wala mereka ukirewa. Kay Maria Elena Rounds marama dauniao vinaka vinaka sarwa levu ndo mandana serni Georgina Lendo buni bai bai levu maimba nimbera nindana rongo dana ndai rongo na bosoka Britania ena lima nakaloko ni bula vinaka ni mata vinaka mai

te i tokorotaki na vi i vonua vi na sani koro e nisi landir tona ngole vayani na nei vakalislisi mai na volivolwala ni Fiji Elections Office arto tiko ngoyo kalandi me dhova na walu na kaloko na kavni kua ni mataka wakaruwai kina singa tambu na kirusa ngulu kavitu kina kirusa ngulu kawalu tona tiko i Hamilton tona vengarabitiko en te whanau putahi tolusa ngulu kavitu Oxford Street e Fairfield mai na tolu na kavi ina ziuna kaloko ina mbongi ya rona singa wakaruwai kina singa tambu rotorua moni di kaina tu city moni di ne kirusa ngulu kaviwa tu city ni katolusa ngulu chune tona vengarabitiko ina Methodist Church Hall do walu vitu Old Topo Road mai na tolu na kavi kina odhio na kaloko na mbongi Napier ni vasata Napier wuke lulu na matai ni chulai wuke lulu na matai ni chulai artona vengarabitiko mai na Green Meadows East Community Hall walu sangabulu katolu Tate Drive e Green Meadows mai na ono ene kavi ina tini na mbongi oya Napier Buke lulu na matai ni chulai. Palmerston North, lotu lewa na karua ni chulai. Na ngai wak matata takiani na vunua. Wambo ti sandua taratik na posta sa wa matata tikina na vunua. Erato na vengarab tik meikina. Vengarab tikina na vengarab silisi ni Fiji Elections Office. So ya mena tolu ene kavi ina viwa na mbongi. Wellington, na singa waka rumbuka, wakia na singa waka rumwai. Mani katolu kina ikawani chulai. Erato na vengarab tiko ina Wesley Methodist Church. Taranaki Road mai na tini karua na singa levo ina walu na kaloko ina kavi wea wakarumbuka kina wakaruwai na ika waa kina ika na ika tolu kina ika waa ni singa ni vula o chulai nui taka ni samatata na vitiki ni singo ngori kina vunu talanga erto na vengarabi tiko kina wambote ni sana ndotala na poster updated poster meu na nangai kathivaka taliani kisi yanga na kathivaka weekend tala noke Olivia na kavi nikua na vengarabi mai South Island kena vunu talinga ertona vengarab tikina e Palmerston North vinaka na walevo tatoka serta katarabo ni nunke sarkina na lubi viti ni samatik mai ena kaviniko vonga mosi mosi kavoro ni utongo ena pimin Fiji Pamanaviti Fiji Pamanaviti

0: Nimbula benaka. PM in Fiji pamana viti. Yo maramoso sa maramango. Wakanga ukilani sukutik na vakavaka. Ngaya kaviti kini pakarumbuka. Ngaya chiko kwe wale. Andi binyana lamba lamba. Isa nimbula maleka. Ukilani wunga viki mami sa wulika na kimuni talanoa in the Fiji Times and wala mata. Taumanda indi binyana munina wakilite ki kimuni na numuni koro, numuni koro ni vasu. Ake na wunwa talangan in dandu. Domok.
1: Laka, malego lepo, naizango andivinya na lamba-lamba, malamali sotepo malekta ilepo, au vastara mai dautata na korli kalou, au gogochini chikoi laila ambauta ilepo.
0: Santina.
1: Tapa chiko lako visual story.
0: Sandumbul malek, sandumbul malek. Karede, ayo chiko wabu kinga ikia. Chiko wabu kinga na asana baka turang otay lewu,
1: eh? Pasan kwa ripasu.
0: Ayo, ayo, istotoka. Dibi niyana, ni talonoma desi o nile i vaka vaka saratu waka zaba. Na okim ni tinguri na nasi nu forestry, eh? Na nathani nu ni kambani, si o niya tau yabu waka zaba mu o nile i vaka butu nda vaka zaku klani santang one nga nda form 2, nda form 1, santang gaitu nda mazaka vuvua bully for woodwork. Iyo. Okay, muni ngori ni sa bully bully teki sa tunga na stole liyo. Ndo manda nung ni talanoa?
1: Malaka. So, ya po nga may na business ni. O, tamangu. O, nyama ni kombukombau. O, po ya e. Baro baro sa tunga mena koro ba ni senda na mga bakawa. Baka tukia na baro na mawaka ni kililip sarmikia o sote. Maka na ayay sa may maka bukay na kau ngonang ko tama ka santa kene mur sanjo chikya na nanay par ni kau ta na na na puato pa so mil ta naka ba sume na puato pa so mil beto na me na koro muso nga sa labo ni mao kini may bakitin kina na par paro may ra chikya na kau baro sa may ra na kau baro may bolita kina kau baro sa ra may tu na kya na lusi o kya sangai mai toya bukito sangai mai zakaza kokwa ya amai dikilai na kilu forestry na nona mai tender na potato sonil kokwa ya baro chiko pulenga mina na log sangai mai ge mai baro chiko na kilu forestry sama kana boli boli take ai sangai mai do sarva te kwa na nona potato sonil sapa na sarva kokolo nuktata mai rawat sar ke ndona nona potato sonil ela bibu ka sangani maten tu dora na na kwata pol son mil sa mai par na koni pale sa pol tek na koni pale sa mai tu ya ni ke na lusi kita sangai ngai mai mai ada na sinu ela bibu ni bibu ka maten tu a me sa mai de ba ta ki na ka to so ko me kuni dana ka we lusi sa mai ba ta ki na ka sa ngai mai sa ka dana ke na puli kita mai puli puli tarasa nga siang na sip kiti siang nindona tapi buk ngali maten tu kita mai puli pipa puli na kinosto na gasi puli mai na foresti kita mai taya ya kita sa mai puli dasar kina ilip na kaya na put kini na rato bibu kina gasi puli na sino foresti mai sa na taya ya kita sa supply long fast chikongo api kot so ta lalai na kalpa kau bambin bibir na ngali puli turim bure Virna daksara kina kita mai puli kita utara kena kisni mace kaya nangwa kato kau pana kani tebu tebu kosangai sasu kaya nangwa nalonga bi kot.
0: Isa, totoka pa kweti. O wambote nir na warong tikon mai na wekanda. Pra warong tikon na wekanda na e New Zealand, ya nulubi biti. New Zealand, totoka na kapni ko. Era na mata ngaya ni, meda marangay ngay kotse, ndo wundo tala tingbeka na mdo outlet store, e na koros, no sorry.
1: Kito chiko na ngay na sinu, kaya pakanin ngay bi kotse, chiko kaya na bunga leipet. Erawan ni ni ngai ngai ni kito ngai ni ma otara kito na lebu na nito ya ya kito tori otara wa deposit maka ya ingui maka baka maka na ya ya ona sa kau kene ya ya ngo maiseme baka maka ngo ni maikote na nungi ya ya
0: Sandina.
1: Okwa ngai kata na meteresi o kito we warai ni ngai batana meteresi.
0: Oh, ay. Sandina. Isa, ando ulia bida sarmanda na marama, ando vingara bita tinganguri na nisinu forestry, hindi binyana?
1: Kwa nga nga sabiha, ando nga nga mai, oya nga uchuk sa nga nasin forestry, hindi ba kichunga lang ito, kwa nga nitaya ya ngoy nasin.
0: Sandina, wabi orto na ngon, erto na malikati me orto umuri na wani, wene ba muniki na wene na orto tutu, si erto na malikati mbiak me orto na zaka-zaka talin do talabonu ha.
1: Kito may tawi ap sa tungango, ena mo kong tawi ap nga baka ito okay. Kando ni na to okay, kwa na baka ipuala e se persara, kito sa may di sa chikongo, sa gay sa chikong na tayaya. Ochia yo no sono lu tengo bene casa me nga ya to tumbo da kani mi sa ando tal na level in orto buli ber to buli tala ni na bu kini kana to sei na bisinisi me nga ingai me sa ke to bata ke kot su na o su brel
0: anji no to zo ko io sa ki mge ngai na kor na bu buli buli baka awaran ki mge tel me bang go na sinu se no sor se suba io do na no muni vos ni bakan re ve ir no maramatina erwarung tik mai nang aluendai ke ir tel nga nang ngon e divinyana nang sa
1: tia ke wan na na ka ta o di kendra marama o kendra marama mor mang wasa tuna ni landa sana mang wasa ya sana sa kata ba sa kasa mor ni ngai mai ke anda kendra ni da ka ke bol na ya ya la landa ba bibi na ka ka mani pale pa ka sana ka u la lusar ndali ka u ke to wa ta ke ko me ra ni li ke ni dilo nang ka ka ni rochi na rochi na ne mbuli ke na rochi ke vi sara kona ya ke tonga tanga ke tar mara mara da ka sar tonga da na ka sali ngai sar chi ko bana ta ta wardrobe na ta ko man da na ka ni rochi so na ka we ro ni da ka ke na ta u se na u ko ko ni lo ma ni vale so na ka ni tutu ni se ni ka u e ro ni da ka sar tonga da na me bur bur tu ni la bu ke anda pa ta ke na so na ngone sa den den da na buli rao ni da pa ka punga sa na makaka ni vaka sa ma ba ya ni ra tu ke na na da mbula na bisina
0: Isa kanji na sara. Isa kim sa wamal maleka waka levo wano ni maleka talitungani wi kim ni kina nomu ni matavu wali waka tala kina bisnis. Kipaka kima mingay nevi chisa kima mata wuli ya ya ave iran wika kima mirutiko may wanua me kim nangaya tunga vira. Dungi nga vi kots kipaka nivyo mata wuli longa mando mutaronga na wungalei beds eh sando nusika ya. Yo ya.
1: Ke sawarai na bi ke mni na tik mai parani ke ni be o tata kam hebol na no mni ya ya bi ke pa kan kan dra kan dra tsukai biti na ban telefon ni na 991825 ni ba kan sanga tsuk na live na Facebook page ele sa ba sa rangir sa tsuk mai balangi na bu ni na rawata mai be na nda vir na kan dra ke biti
0: Tatoka, tatoka bakochi. Malek, malek, sarwa kalibu, hindi binyana, na sunusuli no mningo, na ni marama oso oso, sukuti mingguri na takavak, kimisa loma, mausia, ni virto, na vitamani, en ngalu endai. Ni baka tingu binaka, sa utu nububali, kaya ng business, kaya ng garavita, vital nga amin na koro, ni baka tingu binaka. Na, kapna ko bukalibu. Ni kiro ngotika ng dumoyan, di binyana, lamba-lamba maramani, sote, vungalay, tay levo. O, wambo, tani vungavay, i kemuni, o ni sana rongoda, o ni sana sarava, o ni sa uli ka talaga, na kenre tukutuko. Iyo, na kapni ko ni rongola talaga, na PMN Facebook, PMN Fiji Facebook page, and ang game view, na kitiko baka malua, na kena italanoa, o ang di binyana, lamba-lamba, na kapni ko. Ni kakuni ngulit, amun, ang nabantelbon niyo, ang di binyana, Viwa lima viwa ndua walu rua lima kebuka ni malkate moni i voliaya eh ya mai virtoni vitantanga ki ndivinyana ba bibi chiku bikum to na weke kitoni weni mboka iyo na da company no moni modern ka ke bangon vungalenga sarwata eh ni bula di bulu mleka do do ni dilena kula kula na serne sarwa ka turanga o tai levo ni bula mleka mleka vuka levo na ni semati ko mai na ngalo endai PMN Fiji, Pamanaviti.

Kemen Fiji, Pamana Viti, Mundani Thangi, Kena Sirivan, Daulomani, Nisivinoono, and Tinikawa Naminiti, Nimbula, Nimbula Vinaka, Nimata Vinaka Mai, Turanga, Marama, Thorumuna Gonele, okay, Kemuni, Nalalai, Onindo, Talitaka, Kamaruta, Kanon, the Watawatangono Lubi Viti, Mina Tolu in the Tiri Corona Coloco, and we are coming to Vagarum Buka. Yondome tutuku tokaruta kitingani tutuku nan rame visure titingai kien mata sa oti na maramandonia oni song song ni maramandia sana baka turang olo mebi tini silandi andi alwe situ nambuna ina non da song ni tauni tau soli ena vula ena moni vula mengo nyo ya sani sura tike desarti kene sing ni yo kim ni wale ngana turang kien marama turwona ngone leke kim ni lalalai ni lo mebi ti ngone visure ti rarama Io, monini na ngole ani mendalei sota baka veo kani na singa baka rumbuka ne katolu singa bulu kandu ni singa ni bulu chulai ma ina ono ina kabi ina tini karu na mbongi levo ena baka dhuruti kwa tau solingo ina otara community hall na mbarua singa bulu Newbury Street e otara yeah. otara ngoi tiko ena zewa kia wakalandi otara community hall na mbarua singa bulu Newbury Street e otara ma ina ono na kavi ina tini kurona mbongi lewo waka rumbuka na ikatunu tolu singa bulu kandua ni singa ni vula o chulai na vula saranga mingo sa vesure titu na sango sango ni marama ni sana baka turanga olome vite ni usirlandi ni rao ninda nile sote ni kia baka vio kani ni kututu enum ni sisi veni ndale soli nda maru taka vata ndo nambilo wei katakata mbala o kima enda ndo vital no taka baka lewo me kakunga ndo ndo umai sota ni Dua sa kadivina nambula. Lewe na do sota sartinga na songo ni so mate. O tienda songa na ngandonga vital nota. Ay, kilang uwe va, e va ba. Me kako ni nandong may sota tinga vango ni dua sa kadivina nambula. Pinto mandang abi ke mando. Embo kaditu, menda sota na ngunuti. Vango yun do, kem do sarang ng gasi. Do kadi. Iyo. Iyo. Yung gwento ng ngona, ranin do may sota kinapakovyo kani. Davi marutaki. Ana way ni vanu abe kim ni nando talita kana way ni vanu abe kim ni talanga na talita kana way katakata renda wasya wata tu ena kam ni singa ngwana he waka rumbuka ni tongka sarta kana num ni vula ni vula may na ona na kavi ni tini kerua num bongi levo lo may viti women soli waka waka rao expo ngona ni mami waka waka rao tinga ni kim mami ikinda baki yira rabasa ka sarta kita langa way na tinanda rangoli tig may vanu na vula kotoba erna maitiko na madawani kena marota kena bosa baka viti ni silandi erna maitiko talangana kena marota kena singa kei viti do baka dhuri na vi sani koro kete sara ni silandi na vanoa nga enda sa maitaro kurtu kina lubi viti na sani koro nda rongoda tika nda mwanda tau mai rota rua na kavni kua o baka mbota na kavni bakaro buka mingome na dana ngole sarama dana mbota iraka ni silandi rongoda nda mwanda jasa ndangai ngole za kita lima isi wabi niyo ngoy ndua na ngon nda sote kina baka vio kani lomi viti women's expo soli baka baka rao celebrating empowering and uniting women of lomi viti sinituko ni sa kimi visuri tinga na maram mengar ningay ngami na maram senga ngoli kinsa ngami baka bubali ngoli mo tao na or na kayo ira na ngone nita ka niro ni da vitu kutukin takayani da tonggato kolon da ibol ni vula na visuri ti sarto umay kadi baka toka na wekanda ni sana baka turanga olo may viti. Dotan lebih surat tinggo. Iya, muat telengan muat ni pula o kosita. Gua na bisureti tau yang donan raunan donan. Gua na bisureti ni kena marutak na masquerade winter ball. Apa buat indah sarung di Rusi ke Voni, allah Von Thegard ke Rusi buat ninge gare na nor tu na non romai kasi pakai tok lebih surit in mata sauti na lawan na romai na songgun ni wakata kata mbakan go iyo wakata kata sen na songgun mbakan ni butuh kain go na lawan na romai kina mana lay bapina kata kira boro na tahun dah aku na romtal mbakan ni valen imbula
no vale boga ruta ki vira na nonda mai senja se na uluvatu oya na tikite ke boka uninga ndrebo moni na boli tikite moni vitar tar sona ke i rusi bato ningere e na nona na bandel boni vika uya ki saiba rua rua saiba ono rua saiba saiba viwa ne basata saiba saiba tolu ziwa ya saiba rua rua saiba ono rua saiba saiba tolu ziwa litaka ni dota nga sasanga ya ngoya ni raninda na vita urlinga takatalanga yon madha mingo ningena nama kita liti mekina ni dota lena itakitaki menando na asa ni koro ni Islandi nando bui ni asa ate roa e uwambu temi sandana ngol mandala mbote raki ni Islandi kisi nga ni inva kagal o kresh chumbea kasi o timarusi o amarusi o danida ne se o hokitika se o Nelson nimbulu binaka na vivu wali kede saru ni bagi titiko in the South Island. Nimbula, nimbula binako nita kisanga suti sara ni lutu paka liwa na waithi vata na nomu ni asa ni koro ena maadha ongo iyo saan mbondo na mbata binaka dala kudurumu tingo iyo oya nimbula nimbula binaka totoka tuna vuli were were oya na ngauna e wakaruta kikina nangele na kena edha banduti iyo kila nilibu sartiko na nduruka sa sa niraitha tiko ni sa setiko iyo en ngonongo iyo na coconut crabs na unga vule oya nandaniva makatana laki na tovuto iya totoka totoka pagoti iyo ndo mandan ni tabi sirme berto na kandavu kwa tangi mozia nga ni nanumi kia sarakina na vi matawal kinsar ni sama binaka tiko mai ena e kavi ni kua ni mbule ni mbule binaka na matawal na dhama matawal na watu wali wali aki kim ni kinsar na matawal ni sama na matawal ni seni ndo lele na e kavi ni kua ni mbule binaka.

0: listening to PMN Fiji.
1: Wonga kinabukalo isalepanoni modelop. Le panoni, sabi mamando nuna ono na kaloko. Mulbuna ka vunivin delay, ngole ta kating moyo, o vunivi o kalandi ni otima ng gravitabin, dono mazawa eto po, nuitaka ni, o ni bulbulbina ka vikim ni kita sarno kiki mami ni vito sa kiti ka nubung ni kuna, suku ti minta kavaka si, ngole ta kita kavaka, nimbulbina, na wali vun do sema bina kamay, eno via kavi, ni vaka rombuka. Totoka, totoka bakoti, you a new head coach for the Swire Shipping Fijian Rua men's team will be named within the next 2 weeks following an exhaustive recruitment process.
2: Osa tukuna osa tartokovi kolise wan biturang atau kengen dona tukutuk me balik kau ningan drive me ketibaki ningge bitar tarnga mai iya nimbul nimbul binang dumbul binang tarnga mai mai Australia wikim ni nabi okan ini dosa mami Australia nimbul binang kame Amerika nabi ya sei wuru wuru kete sara oni salibagi tukutuk kena nabi biti nabi embuda nimbalu nimbul nimbul binang kana waliu nanom ni sama tikumai ena kavi nikuwa nimbula nimbula binaka kavi tilanga nikuwa ndana unina rongo di kina ndomo isa ilelea kina nanubisuri talitiko nga vikim ni na itamba ngone se vikim ni kisa nasongsongo ni ngoni tau keimai viti unipakiti tingo ni silandi na binaka mwoni nangainana makitoko mai na vimama ni vitu na maindoti kina nana vosa osa ilelea na kavi nikuwa wunga tali na vitala no mwana kina vitu tu questo rosa poca rota che tu ela no che olivia me non da parte na cavi nico na quali na ve to con i vina che mi vi rudi che mo sese vina che vina che poca livo catala che ve roti io tutto come cotti do manda nei tavi serre ya o kila ni o mo sese do taleta con gosio tiene i rusi in bianca do taleta con qua na serengo io kata-kata tiko na bata-bata tiko na banua do manda na kia na ya wal tutu sa kumda nganda ngande wale kuro do may nabilawai rangwane da munuwa ipakaliw italia kaya yung rakibat-bata na munuwa ime balanga eh.

In Fiji, pamana viti inside out to wata. Ni vo e rosnga bulu miniti mi vitu na kaloko na vitu na kaloko na mai tamana tinga na vinga rave na kavniko. Eleanor, turanga viu ke Olivia mbola tingivi. Dusa bulu vina kana viti nani vimbuni e Bundo Wetlands of Brisbane. Vina wali vina ndo sema mai na vya kavi. Ni vakarumbuka. Vikim ni kethalinga na wiki kimami na vya saini sila ndi kethisara. Anui taka, nini mbulu mbulu vinaka, ramaru vinaka na ngone, ovyo vinaka onana, lumun ronro tata, sewa vei. Iyo, tataka, tataka wakoti, nanu nindo vintoko ni vinaka mene vya kavi, ni vakarumbuka. Iyo, ndo tala na songo meona ngole kina na kavni kuwa, mwani na rongo serto kayani, ni mberi ni romba sika, meruna marama vya kaningo, marama ni burumba lavo, kena marama ni mburumba sanga. Iyo, bata talango talando, na marama tala ni mburumba sanga, O Sesi, O Bex Peterson, marama talangani to wata. Mewen langa serve kianda na kafni kwa mbue mbue. Ni kalungat sa katiko na vyokani, sa utu sakara nomunindu ibu wale. Ni temo ade takomanda.

0: ka mai na korturanga. Don bule bina ka mai na korturanga.
1: Ya, sam bule bina ka, bule bina ka. Ta, tomo shota baka e kaukoti wabalilei na rangi na korturanga na mpongi kua. Taumbiti kuna uza. Bukae sa siro sumbu talitunga mai roa malu ana kena mbata-bata. Ia sa roa binaka na nita roa nita mbata talitunga na mbongi binaka ni parumbu gende indai.
0: Ndina Sara. Ia, klame tiku puna ngana nonda wasini ngona ni nailalakai mena koro turanga membaleta ngana timingu wana muana Pasifika ukilani na madhao anda sangai meibaro wakananda kuengo ando tali na itukutuku membalate tiko na ninda pamuriti kumipa malua kere kere ni ni dhauraka manda na buku ni timingu wana muana Pasifika.
1: Iyo, vina wale tona madhao wa nrenre toka vira na nda uvo muria toko na tuna matatimi ni muana Pasifika na madhao ena singa ruwa sawoti mai kadiba gituki na kena sa mai I tenga ni nangito na Moana Pacifica ena sotote ni Super Rugby ena mbaki vugu ratua sa mai kadiba kato umanda na kambani ratua toko na tiku mai vaga ilavo na Pacifica Medical Association ena Vulo Epreli ni sa senga ni tiko virtu na ilavo merawa ni retu wakuria kina na kena baga ilavo teki tiko na Moana Pacifica ena yamba kivu mani maimbasi ka kina so na kambani so era sanga merawa ni ra baga ilavo taka na toso ni Moana Pacifica ena yamba kivu kartunda lava kina na New Zealand Rugby ena vula saoti na matrikatumba mera vakoteni na nondra watutu vakailavo ena itubutuva era roni tuvana membaletana kena vakailavo taki na Moana Pacifica rotalenga ningai sulivira na leiseni ni Moana Pacifica iyo mani kandarawa na singa vukilulu sama ikazi vakitiukina ni sana senga ni nanga ingito tali tiko na Moana Pacifica na runundu lukosa uluka vitu ya to varita kana union ni rugby in New Zealand ni sendolo tiko na matani katumba en vitala noa ke rawa ni nanga I vosko I listal me na Moana en runundu lukosa uluka walu senduo tali na timi ni Pacifica me rawa ni rauna oka tiuki no Samoa Keitonga avakatal nga kina orto na union la la ye o kukale new way ke ka erto na via durmai en team ni pacifica na numi menanga I sangai en ronundo lugo sa un kawal e senga ni kene balbalian ya senga ni dua na kambani kauzake na nondo watutu ngai mai lo reti ko ni va na kambani erto watutu taka na nondo vina ka temerto toro na Moana Pacifica ayo entuana kale we mai avati ko sei ko na nguna e na nguna e mai zaka tikina na vita la noa tari mani leka senga ni rawakina ni I vandi taki vaga totolo e sona kaya ngandri vi me vandi taki nei tubo tubo vaga ilavo nei tubo tubo me nanga raviani me rawa ni reida na New Zealand Rugby erto varita toka ni erto via reida ni tiko saranga na ilavo e rawa ni waka I lava tai kina na timi mai na yamba kivu a me dizien da vitalo tiko na yamba kivu ko sa vula tiko tune na vunga ngo no na vula sa na zaba tale na yamba kivu na soto te ni super rugby sa tiko tale na februari orto sa vina kata na New Zealand rugby menge I vula chulai sa tiko vu vaga vaga rau ir na vi mata timi tini tale so korto sa tiko ena super rugby kemale na ngau na soli ena kena sangai mendua na na iguali ni langa se merindo na itubutuba erroa ni kauta tigo na Moana Pacifica kina rondo lurusa buka vitu sa alaga laga sarana kia na ngauna awa vitala na tiko vata ke na rua erroa oka tiko en vatu tu ni nore tau sanga merto taura na laise ni Moana Pacifica erto varitaka nyo kwa saranga na lenga lebu erto sa varitaka tiko na nore tau sana sanga tigo ningo ena loma ni ona na vulongo me rawa ninga i ambakivo sa ambiu vata na itubutuwa ni kia na sangai me voshka itala maina moana pasifika sendo na timi ni pasifika me na maizizi ena super rugby na runa dolu kusha vukawa luka ngole ndo na kalevu mai lau reitirike ni kia na zizi vaki ndo na mata timi ni super rugby kamanda na Fiji nrua senda mai rirango na moana pasifika na lenga sa mea zakina na nrua sena Auckland Blues sena Crusaders e orto na irna vi mate tino go sabe na katsa na metti ko rauta ni tini kalima na milioni na tola na vi ambaki e na kena di di baki tiko anda mai ro tal tunga na itu ku e na lo mali ma va tala orto mai var ta to na rua na vi bu ki va kai la bo men so so go le vi ra ki vi grupo na wol rugby ta na mai rabati ko na ma va mingo io na vitalo no e vagadori Erto varita kato mai varita kato mo Jeff Miller na chairman ni pot ni rua ni orto erto asana na magiti ko mai ni na mai zaba na ne na pagi labo taki ni timi mai na World Rugby karto sa sasanga kina kina vi business so na vi sasanga tele so me rawa ni rawa mai kina nei labo me to tu ko rawa do na kaya mai langa na mo na Pacifica baleta ni erto na no to to yabu esenga ni to yabu me bakana rua Erto bagita bikina na maten tu viti, oite bikina na Fiji Rugby Union, na Moana Pacifica. Endi na ni tukuni me rau buru me kino samo ke tonga, io esenga ni doa na ilavo, e rau bagita bi me kina na maten tu rua, me rau ni me buke na kena bagi lavo taki. Na Moana Pacifica, tanga indonga na kambani nga, na Pacifica Medical Association, tanga me bagi lavo taki rato utiko, io nga esenga talinga, Nirto rawa ilavo na Pacific Medical Association ni mivuka ni orto talinga warra mitu ki na ilavo ndo usilani na matento ni usilandi ki iratali na ndau waka ilavo takatiko na nondoto vengarabi. Yanga na itutuku membaleta na mwana Pacific sana senga nirto na mivaitavi na rundo lusa uka vitu isi tigo na mwana sendolo tigo na mateni katumba me rawa nirto na sugali ustalama na rundo lusa uka wali se mendo tali na timi ni Pacifica mena mai digital run do ruso bu kawalu yo bare ta toka na eso na kampani era poita bo ke tu na kana lo consortium ni rto usa na tomana tigo na bi vitala no me rawa ninga yamba ki bu ta bandita ki le tu mutuba di run do ruso bu kawalu
0: ta toka ba oti a to ki sar ke vir na marama ay na bu ko ngani super w
1: yo Bapak Ibu bina kasih ke virtu nama tadi mini merama na Fijian Rua Women memang kau wasi toka na warung buka nama dan sawit yang ngono bata bangun na program bu ni rtu anggito merto awara ketiku na non rtu anggito ke nama tadi mini Brahmis na warung wai ya da kebukan da bapak murid cuma inda nama ireda ni rtu rawat na gangga rtu saat itu sar mai Brisbane na singgali kuah En non tu vavaro ti metto una lei sotto che non mate tipi di red. Varita toko Michael Gini Gito tu varita che non mado so uti dona Gito binaka tu toka na vicar tu varita ka rawakina nanganga wan bibi na kruni bi mama Roma itai toka na ruso bulu ni toka na mate bi mama kruni bi mama tongi avala tu na non tu one lewa range rawani tu muli rawakina nanganga Wari tak toko mai ni soto ngobot kena red dan soto koko di nengah ni rtu andru kena red ena mazal sawat di rtu na Western Cross. Dekelati ku ni rua rtu na rua merama rtu apa kan rukan na Western Cross ena mazal ni di. Di toko koko nama kiti ku ena tinggal ni Mataka mai Brisbane yo sa tiku telingan apa kan bauta bi rtu na doni bi mau beli di. Keira er sanding tak kiti ku merang kito ni rawa ni na rawa nanganga rawa ni rutu na lama tadake e na sotote ni semifinal ni sotote ni super w se na nonro super rugby na marama poke duritiko mai Australia
0: na toki sar ki na flying fijin za kila ni na singa dhabu sangea chungo da reditiko ni rutu sa mbimbiu maibonua na timi ni Fiji water flying Fijians
1: Yo kandina ya, sa rato mbibu mai uira erangole ni nonda ena loma ni maza wa sawoti, sa rato mbibu mai na singa na noa, rato sa rato takoso sarani a Europe, mertu na ngole sarani welesi, mertu na lipo kabara ukina, ena sote ki welesi, ena mazawa moni mazawa ka tuma kavani singa timi mevaka enda sana rongo tiko timi vina kasanding takitungo samai zuruza ki skill rambitu na nona mai mavo vina ya hambosi mai vranse na runa mazawa stawoti samai kazi vina ki rambitu me visu sumitaki andona ngone standare de tokumeno nona ngito Abasa kita arti guna nonang kita na gurbuni telebungo, ena nonang kita mai, ena development in rua, lama tada kita in rua, tim ni lau toka, totoka sarti guna nonang kita, yudo na kabinet kungo ni sama idur dake, ambalat ni singone, arautal ngani sa tiga bume, lau duruma, na batangin dingin dingin drevi, buen dua mingkita taka na mata tim ni gunua, apa bibi, na mata kali sototo bang. Kebakamandanga ena senga ni nando na ngona mingito kina ena tolu nangito ena vangadurungo nando na tiko nga merrawa ni lagoduruma tiko na tereni rede tiko na matagalipa parro edhaka na vonuole itoko bulikina kesarra nangito ya ndo na pulile werrawa ni na pulimekina sabari takatoka na antoni pivota bulizi tangali senruzi servakula ni sa tiko na bibo ng bauti vira era sa tingtaki erto na la kongor to na le tiko bu kemba sa erto na ngay tiko bu sangay tal nga melo ray na ito wagin niyang sa tiko birto berni na ngay tingtaki tiko na mat na team na ngay sota pati kaya na team ni welesi na matay ni sot sota yun dato ka ngay ka o via vakuria nga nangaw na sarangango ro sa tiko talaga may chili na mata timi ni Samoa ke na mata timi ni Tonga ena sot sota ni World Rugby Nations Cup rona mata timi ni Samoa mata timi ni Tonga ke wakanda wamuri tumu inda kila ni ndo lakatiko na biyamba gina Pacific Nations Cup eh ena mbengo sa viso valilai o viti kei tapani rosa duruza kengo ena Nations Championship o Samoa kei Tonga rosa lako ena Nations Cup Arto na galing sa taki na kira na kaya matatim tayo so may wakay Canada, Amerika, tukoy ako Hong Kong, pito tayo tukoy Chile, Uruguay, karanang kay so tukoy na so tayo na wadari tukoy may Chile, ena mua talaga, hindi mga talaga ka tukoy may ko. Yan na so tayo po, may wakay sa baruta ka tukoy na World Rugby, o na tim ni Viti, tim ni Savani, sa ngole, sa nanggo, tim ni Samoa, tim ni Tonga, sa ngole, sa na, ena kena parote kitu ngana sotota lebu ni burbura ena vazir timo Australia ena amba kimengo yo na vavarau sa vazir tungo mai Welesi mai Englandi mai Scotland virna nonda era tigu mika sa tigu sari tigu ngai zake na kena vatangi ngende vita loto kirtu na Fiji Rugby Union lobe ni mazango varite kitiko nisa toso vina sari tigu na vavarau membleta na ngito vira na do vito koni vira na sarsar na volta gini tikite tara na namagitiko tina doa na ngito kaukaua ngito warumisa erra sa vavarau tikina merna saraba ena sota kewele tina matai ngito ena mwani mazawa katumai
0: na kukla ni singa mwani tita langa maikadhi wakitiki kina na squad ni timi ni All Blacks
1: Iyo ndawa vanvina katiko ni rawa ni maikazi vitali tiko ya na matatimi ni All Blacks o George Bawa dona dhorvo ungita tiko ya na matatimi ni Crusaders dhorvo ni Ovalau ka vangandazi mai Ovalau wasu tiko na Kelo kwa saranga na ngwane ngani vitu urive tiko ni kazi vile stale kina All Blacks ama ilutu tiko sevu sama varo tiko mongola ni vranise mabo tiko na rawa senga ni rawa ni kauwe na matatimi sama ikazi bagi tingwe na All Blacks kau kalungata ni ubo suri tiko maidurto na media team ni All Blacks na mwani maza saote mbao mwale zake tukina na moniti fielding ya nakena le kazi wa kina team na kazi wa kikina ni sama ikabitanyo Adi Savea sanga ikaruo tiku ni ngoni pasifika me kavita ni taka na All Blacks ka tigo tal nga kina na doni vivota uli di liu Dave Rennie vasu tiko i Cook Allen ka ndo na vitra noa ki me mbaga dhoro toko kia na kena sambasi ka na lava era vato ka tiko ir na ndo voli tuku tuku na kena vosta ki vovalagi na Pacific Connection dona kamaru taki na nimei waritaka toko adi na nona Rokova na winding taki sa wedori kina nona Sadingoma ena vuku ni nona matavuvale vakatal nga kina ena vuku kei Pacifica Raraba ni nisana matatatiko na Pacifica ena nona gita chika na All Blacks ka vili taki tal nga ena mata timi All Blacks. Timi All Blacks vartaka toko reni ni timi ertunding taka tiko en nondo tu urede tiko na ingiti ngito ertu vina kata me na ingito taka na mata timi All Blacks. En sota ke varangse en na mwani mada o katu mai en na vagaduri tiko mai Christchurch na mata ini ngito. Berninge me sota ke Itali angai dhava tiko ke Islandi. En na vali vagaduri tiko nyokalandi en na mada wa rua mai muli. Vida toka na ngon ni Pasifika, erto tigo kina, erto lalango ni Samoa, lalango ni Tonga, erto ngito tiko ena vei timi ni Blues, timi ni Chiefs, kakina na mata timi ni Hurricane. Mai mbati kata katal nga kina o Pitalakai, do talango e tiki-tiki Tonga, Viti, ka sambo varite ko sa tal tongan so so te super rugby mai toko na vitala no ni mai lutu na kapitani ni Hurricanes so Kirifi duplicious Kirifi varita toko di ureni ni mai lutu ko yang peleta na ngone to sa dingtaka e vina kada ki toko na pasendi ni nonangito rawa ni na lande polo na ngono ni line out ka tuna numa me sul mandua na nonongo me ron na warite koya ena nona kavivi ena All Black. Yo, sa warita tal tango di ureni, ni nangai dingta kita lele ngule tul sobu karu le tin karu tali, mena le eva sobu kava, er tuna ke ingoli Afrika, ena loma ni bulor gua katuma. Yo, sa da warite tingu nda umanda nungure da toka, timi binaka santing taki, yo, me vakasa ndan do kilatu e le bunanga una raka na binting taki na kena mo sofo taki wa kor on paper it may look strong na kai na gele bari taki lo mendara ya ko na kai ndan na gai raiza e na ngauna e sana ya pakila
0: to talk about the what is around about the weekend na hitu kutu ningi to na bongi bina kandai ya total mbaka na kani vetoma tomana ni berni meza bana wasini ngono ngono bongi bina kandai.
1: Iyo, berni mai dapat dengan na wasni ngono gua nampung ni kuah. Nan raki visa utori koruturanga main na noa ni kuah. Sama in taro ke sarang aki na sot-sota ni gito raka vi. Nan rana gua nampuli en koruturang. Na singin ni matak. Mai kari baka talingan na Wellington rugby ni. Taro ke talingan na nondo sot-sota ir na vi kalabo. En junior rugby. Tau i ramai na yang baki lima, kini yang baki cin ketul. Me waka waka itu ko. Na kuku ni rangi lako tongko. Kula ni tatar lagi sara cumbe kanyi, me sara cumbe ke ifangari. Ina kena mbata-mbata, kena uza, vito main tong main. Sambu wa sara tonga. Tar-tar sui sara cunga. Sa kima mi waka bilu-binak. Ni samai kediva kimi sa antaro toko mantanan gitu. Ena mwani mazangko. Nang elu rate ko ni na mado talinga katumay. Do talinga na tuku-tuku tutolonga and advisory tu ko na sot-sota ni burubura and nonotong kito may puno palawo na soka. Na matatim ni Australia ni kuwa saranga erto sa lama tatake kina sot na wawo ki katarapa siya na round of 32 mbeka. Tarto ulaka pake kina na matatim ni Australia. Tim ni New Zealand erto nangai gitu tiko na mo ni mazao kena team ni Sweden me nangai lau rekina ke ka rawa ni rato na lama ta ta ketalnga kina wawo kini soto ta katarak.
0: Isa malo pito tutaka wao iti a tukutuku ningito patute mene verrangi ningito na bongi pinaka ndai kasa babi ni pinaka tiani na bengarabi ni pia men Fiji na pama na biti na bongi pinaka ni kuwa sala lam talitunga ni na korturanga itaki ni na maro iti kunumbula na bubale ka wani ni pinaka tiani na buku ni mwani madha wa santa baro waka na mate ni kinangwa
1: iyo sabi na wali mwanto manda meza vina ngonu kataraba.
0: Nak balik pun daripada kerana temu ia Ilya setor ia nasir engkau sahaja tinggal di kemuni, waktu kena nemu ni buat balik, nampung ibu nak kandai.

0: PMN Fiji.
1: Tumortuna, dalena kulkula na serengara unandeko kuite kiao. Sasa vitingo vikienda na walu na torusa mabulu karua na miniti nda babini vina kapaka lebu na bukuni vimbulu ngodhi mai na korotoranga we ili ya satora na mbongi vina kandai ya sati kitali ngangu asina tewe ningolo na bukuni tukutuku ningito se na batu tomi maina verara ningito maibanua na mbongi vina kandai
2: Nisambulu vina kasai kongono nonde tutu ningito na kabnikua E na mengito na Timini's Wife Shipping Fijian Rue na baki mengo ben volo volo kasa matataki vitioti e na Timini Fiji Water Flying Fijian. Erto kainan rua ni o volo volo e na mai wakuko taka na itutu ni fly half e na Timini rua baleta na wakatule wa matau kena mangoso ni no nangito e na itutu mbimbi ni fly half kana rau ni buke wale wukina na Timi. O volo volo e matataki viti e na sotsota ni rakavi e burubura ena mbakirono dolu tini kalima ke ena mbakirono dolu tini kadiwa kasa rawa te ronan rau dhio sangubu ka ono na poindi ena timini viti kasa ngito talinga ena vi kalavo lelevu e burubura mai brani se Australia, New Zealand ke Englandi e kaya wala wala ni sana na magiti oko e mena mai buke ana ke ena labo tidaki na e watanga ningende ningito ena timi nindrua Esa kadivio isi keli rambitu melaki vesu somitaki vinaya hambosi kama vua ena timini Fiji Water Flying Fijians karto wawaroti kwa nasotsotani Nations Championship. O rambitu kangitu tukana tutu ni senta ena timini Swa Shipping Fijian Rua ena laki tomani rato na timini viti ena wawaro ena mataini norato ngito kena timini welesi. Orambitu ka buli mai subagrama e baka sa kiti sarana na nangito na timini nroi na mbake ongo kasa kalunga tasara ni sa kadhibi mena laki lewena na timini panua. Na timini Fiji Water Flying Fijians e na sote kena timini welesi e na mataini nondrato gito e na Nations Championship e na ikabani singa ni bulo chulai e Cardiff mai welesi. Erto sa take te tangatiko na timini McDonald's Rua Marama na semifinala ni Super Rugby vera na Marama. E kaina doni vitumberi ni timi o Mike Legg e na mbimbi marato na rawata na nganga e na sota kena timi ni Reds e na singi ni Mataka. Arto ngito vina kasara na timi e na madhasa oti na arto wangruka na timi ni Brumbies e na kaivasa ngavulka rua ke irua sangavulka lima o maimba. E tomano Legg ni arto vina kata marato na ngito e na nonda punua e na semifinala kana voidhure ne katini kavitu ni singa ni vula maingo. E kai o lege timi koko na timi ni Reds mwambimbia na yatu iliu karto sa wawaro wina ati wikina. Na timi ni nrua e na yatu iliu karlaini na isewa kile ni marawa ke itiana romba na kandavu e na lokso merio ni na kesa ke kale to yi flanka o nunia dauni moala ke salaseni railumu na mbawa lua sulita waisenga. Kavitani kolora lomani e na halfback varandi se singoro fly half Angela Raitumbu ke Atelite Mbuna and wing Josevini Nehamu ke Merwai Rita Nevosa and Tinika Rua ke Tinika Tolu Michaela Stoltz and a fullback o Tania Kaloni Vale and a toka ina itutu ni Veso Somitaki and a timi ni Reds na timi ni Rua ke na Reds ni Marama and a sota ina kavini mataka Australia kene utu tinga na kavini kua na timi ni Marama ni Soka Mba e na Waita Vitiko e na sotsote ni OFC Women's Champions League kana tiki vute ki sarutu ngai na Yatu Solomoni e na singa ni Mataka na timi ni Mba karto ya dhaba na semifinala e na sotsote ongo e na mbaki sauti erto na sotaba na timi ni Solomoni na Henderson Eels e na mataini nondrato ngito e na singa tambongo karto na sota ke na timi ni Hekari United mai Papua New Guinea e na singa Bukelulu e na Madhao Mingo erto na gesotaba ni na timi ni Tafea FC mai Vanuatu e na yoti uti ni nondrato ngito waka tombu e na singa waka rowai e na Madhao Mingo e vitu na kalavo karachambe ne ni vosota e vitu na kalavo karachambe ni mai na nondra ndui vanua e rana waita vitiko e na sotsoto ngo kana gaitha vitiko e na katini ni singa ni vula mai ngo se kotala ngore na itakitaki mai na tambane ningito e na kavni kua nomni ndanu vingaravi asinate wainingolo.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Wanrambuyawa ke andua na sere buju haha sabo tingo weekend tin kali mana miniti e medio na kaloko na bongi vena kendai anda ba veni vena kapale bu vera na sa nando be bu kitu mai hena bukuni ke nando azizi na prokaramu ni pamana viti na bimbongi ni barumbuka ena non randa wa soli report na soli tukutuku ena na za umai na bimbongi da ba veni vena ka be ya Mr. Sailelea na chairman ni PMN na non na na kuni wasini ngona ni anda wini maten to hotero abe ile satora nela lakai mai na koro turanga bate ke ya asina te wini ngolo ena buku ni tukutuku ningi to mai bonwa en nambongi bena kanda ia okela ni sone tukutuku dalanga mai bonwa sa mai bonwa tara kine ni sila ni sa tokongo be ndi tau me na wasia mai pikenda na bongi bena kanda
2: io bena kata ba bena talanga be Ruthy Farrell na kena beauty ko mai nei tukutuku ena be singa sone tukutuku mai ngombe Australia na kena pandei takitiko na mate rere baki ngona H5 bird flu na kena sa pandei takitiko na mate ningona mai Australia na matangali na mate rere baki ngona H5 bird flu sa baka bunu tiko na nonda tangaya na baka lesles ni tambane ni mbula ke baka mbibi takitiko ngana minister ni biosecurity o Andrew Hoggart ni sa tu baka rau binaka tu New Zealand ia elenga takitiko takitiko Michael Baker ngoi ndua na epidemal demologist na nona senga ni dingoma na visa uvobongo ni World Health Organization mai norto na mate ibalu ni buka sena Air Force ngoi New Zealand apakarita katiko mai ni donandau siwa na madrasa oti ni kunei ni neziri toka ina wali kuke Cook Islands o pone a piuta mana yanu yanu ya wango puka puka akune ni kune yana na wanga puka ngo ni oti endona madha ono na ziri toka ina nona pelo pelo sia nona siwa nona pelo pelo leilai io andando a gangaro in sartico tuk mei viti e katal tuk na tambane ni dau bimbe itaki sena fake ni mating tu mei viti ni sakile rawa e ruana leo ni nona thakadhaka karawa solie loa toka na ibaka madhala buni wa endo na ndau wala tukutuku yeldi ngo Charlie Charters na ripote The Fiji Times ni kaongo e wakatakilai e na nonra rongoditiko na waka rumbuka saoti na kerkere ni charters me sa taro bimanda na wile wai miambaleti koya. Ia e sa takatakitiko na turanga ni peritani yongo e rona dhala miambaleta na nona buketiko na nona waka ungeta na kena wakatakilai tiko wakatani na iwala uni maina tambana ongo. Ia Eso lia tiko na nona lewa na kerkere ngo na turungi ni lewa o pita balu mai na iwalu ena maza wango. Na ngauna sa avo e rosa ngabuli na miniti me ziwa na kaloko nina na makipai. Nama ni talibu ni tale saiva wali nandrao saiva lima tolu ndua. Ningi na na makipai. Yo, Rosini Toki, saulara ndi ni mbule binaka wale, wuna ndau ndua watatiko mai, na vi mbongi ni warumbuka na serengo menomuni. Rosini Toki, menomuni na mbongi binaka ni kuwa. Vike mngitalanga na taletaka na serengo menomuni.

0: listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marutaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Nangona oya dhobo kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing nisudu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhobo niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa erawa ni kuneta tolo na kansa karaoni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevi ni wawa, e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na nomu yaya nindi Kevi, the kabasara.
2: Sa wakara rawa takatiku na Auckland Transport na nonda vila kia ki South Auckland e na levutal na ngonji sal nimbasi ya na kena vingaravi. Na route vo na 39 e simati manirewa ki o taravata ki MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ki na vei mama ni tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lom ni madhawa. Mokila tal na kena matele lai, vankara na Better South Auckland bus.
0: You're now listening to PMN Fiji.
3: Give me a

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Sa sibi tibu ko bi kenda na jiwa ena tolu sanga bulu kandua na miniti. Karu sanga bulu ka nyon, karu sanga bulu ka ono ni singa ni vasa tiao, ni vula chenero na dalu sanga bulu ka ono ni takani

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Hisana nongkura rawa. Dangin indelai roro ba maro teken de tiko nambong nak ni kuha. Kuri tiko ngana ngona ni kersere bivotai. Namun itali pun tali saiba warnan rau. Saiba lima tolun dua.
2: Ia ni tapi tanah tak cik kumpul atas na chase ay. Do ona tu mai lampas ya ni un vivo no nga un leva na vaxo comunico tu con vi corcoro dona corro nga ngoli kinia i sabu sabu ongai lesota ongai le reservando ni reto chase bicicletti. Tu ni ti con un bicicletti vanando na choke. La choque, tatu kina na ti, sangai toni kina na biskete, per sangai ando tu na sepuni. Nangono nga rangunu ti kina, apa seni wiko na choque, wiko nga inum sepuni nga o te kina ke mo biskete, sa toni ti kiloma. Che sa wabu ki ti kiloma ni vale ni songo na vale na kati ki kina na mo nyango na ya, na biskete. Au sangai li reza wakandua. Dando kila na wani kau nando wani kau.
1: Okay, yo kalanti ngoso na ya polo.
2: Apolo de ba mango skin powder se. Mango skin eh. Apolo coca green. Yo klani so sang sarani ndo chase na ngoni ningu ne ngona.
1: Yeso sarangunu kok taliti nga ser ngunu.
2: Kena
1: bi matangali ko sala chung.
2: Energy drink. Bi matangali energy drink kona bi. Kena bi matangali nda reza. Na vima tangali chesi sana lako tungo. Ndo wango natuko numengo ni chesi sabi naka ndundo nga na White Hacks.
1: Yukila sabo litaktal tungai kebe Shop and Save.
2: Yeah.
1: Urita chiku ndo nantola e chuki na e lima na Hacks. Yusaranga ni lebo lia maibiti. Okay, ni lima nan tol nan dola ya saya kita.
2: Serangan ni salak serangan ni. Bintuan nan rawan memu hex ya.
1: Iyo.
2: Iyo, yang na ulu tangan tiku ni kuah na chase nan ngoni ngoni angkuan ay. Arah ni ni wasya main nan ngoni nan numa. Ya kila na mo ni malah tangan angkor tu satu kunti kuna tempat nan indraki. En na buku ti na buku ni indraki en dan rani sotava tiku. En na mo ni malah ongo. Menda na angkangaro ni tiku kino kila ni ber na wekanta main angkor tu ranga mai Wellington. Sa raba kila sertiko pa kaya kwe koko tiko na zangi tau tiko na uza tiko na tiko mayo ilya sa torre na bongi pina kenda inir tu sa bakila sertinga na bata bata ya na maki mena batingo na nraki ni mataka na mezo bani na kabi ni mataka bongi ni mataka mezo bani na singa tambo msa na maki mesa na vya malumu sombo na koko ni zangi bata kena uza undre tiko matanga mai na kabi ndai. Obakila serenga na koko ni zangi ni bakae ya bolata serenga na nungu motoka en na nungu mole tiku mai na state highway 20 na kabini kuwa au sa reza ni sa tiku ba malu na vi motoka keve to lili keve sa vi tuni mai sa lako ba malu sa sianga na donan rao na donan rao tin kora lako tiku mai sa ba malu keve ol sa bulu balata na koko ni zangi. Ya bikin daya okalandi nama kita guna singa di mataka sana biya rara mamain lo malangi nama kita singa tambu menan raki binaka ke bikin daya okalandi mai Wellington arto sena tataku kumbiti ngao mai Wellington en buku ni raki ngo en singa di mataka ya nama kita arti kumenan gai malumu na uza batik ena zangi en ekabi bongi ni mataka. Mwirto na wekanda mai na South Island watikei na Korni Teitei mai Christchurch to sa sotabu tiko na uze de bata mai na South Island na wekanda mai South Island batumbata asara tiko atika bu walu na wala degrees era sotabu tiko na makitiko me batumbata ya asana nandrakibi na katiko wiki mdo na wekanda mai na South Island. Paka salanga mai berto na tempana ni nraki na buku ni nonton na wingo lekitiko na moni mada ongo moni rai rawa and nanore tobe lawa na waka kotahi se na New Zealand Transport Agency journey planner moni rai rawa kina kemka nivea wengole aki check for road closures and nanore to website kine karua plan for the cold understand that you can go na ngone ni matambata Zan na bibu no kesa na wanda na wali kina sona bunu rana bata bata zaki sarmai pano bunu inda tiko kina kasa na sona guni sala sarra chiko kina na black eyes menta bambibi na mataka zaza sena bongi ana kira sa kira kira tiko na tambana ni indra ki na tibito seaki and na bunu mama da NZTA menta ngangaro ni chiko and na buku ni tibito seaki enguni sala and andra ki bata bata ongo Ini cerita rambo, ando sana nu miti kena na wekanda, mai na koruturanga, mai Wellington na bongi bena kenda na kuvali ni ilisi tora, numi leni vale, ande tao sana tiba teke, samundo mbuli bena k, na bongi bena kenda, sengani ngoleza bi Mr. Lele kila ni tiku bali tingo, sengani ngoleza na bunguni kena sana kensa kena. Nabi buka ya kena bungi ni kuwa, ena singa ni kuwa, ena sana nomi tali tinga ini, bati kena nomi ni ibu vale, ena bungi bina kentai ma, wadi ibu sama kena nomi ni ibu vale, sana nomi tali tinga ena bungi bina kentai.
1: Tamai bilive, tamai watsoni, tamai tumbuna, tebitan ruli-nruli, lewan da kuwa ke imo sese, ro nomi tali tinga na ser tarwang ropate, ser ngomi nomi ni talanga.

0: to PMN Fiji.
1: Kula ke uluibuya, ser ke asinate. Mai be ilusi ke be asinate. Namuni tali montale, seiva walu, nanrau, seiva, lima tolundua. Ia, ngone tiba ni bibutai, ker serre, ni ngir mai, se ni teks mai, se ni ngole na pola mata ni PMN Fiji. Rasrangan ni Peter Tarmekina nanga una sa sibi na tini ena rusa nga vulka walu na miniti pakuriti ko na na bibatai ke na vina numi Master Tony Tawakitini ke na numi matabubali ni sara na numi tiko na sara tarabango matabubali na tumbe mainded nindan do mbulo binaka Nepia Hawks Bay, Bubale, Ne Wakatawa, Ne Wokula, Dirarapi Meleki, Kinabubale, Rawani Kawai, Do Bulavinak, Nakwale, Nando, Sematikuma, and Vimboni, Wakarambuka.
2: Yavi, Samanu K. Thomas, it along by Wellington, and Rombulavinakana, Vivekani. And bongi binaka and lai abinaka vale vunando bukara rong tikumai ka sema politiko mai ke na PMN Fiji se pamana viti and a bimbo ke sarani varumbuka au bitu ngo ni rona bio kani ngorondo kere vale buna ebina na serengo de triki na serengo na somboli ya na ser tarabongo ndo sana ni mitel tikan kina na turanga bio kani sema no tike ya Tomasi and a bongi binaka and lai sombolini Mae wirtaw na rangin nindala ya toma. Hena bongi binaka. Hena bongi binaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: E nangai kasai nanita, wonga ke ngawi lama ba marte ki kende tikuna bongi vina ka kikua sa vo etol na miniti metin kandua na kaloko.
2: Tol sa tikuna to se ningona en bongi vina ka endai ya sertaraba. Bote me kla ne ore dike miniti ko sa le na pepa na mi telefoni na laptop le ser chimbanga na ya sa chingori.
1: Te puke mbulivina ka edi ke maina na serengondro na numi tikokina tomasi ringa moto mbulasia nina numi talitinga na seretarawango imangre ro mbulivina ka na matapubala na smith mbulivina ka filo ke richi ro na numi talitinga na sere ngo mna kwale mna ntose mchikumena pimpungi waruwai.
2: Vote tel tinga na sera tarapongo be ro na be o tini mai Ellisley o timo di ke tale lala na mbaravi vote tel tinga na sera tarapongo be Luisa o Moses ke Rusia te tava o tara en mbongi pe na ka nda ndo bule pe na ka na vitamani ni taka ni ako sing mazala yamba di ngunu juice chikongo o Moses se ngunu yangona yesa
1: kando barumbu kando red wine
2: ooh. Kabi usa ndolo sarchi benga na tava champagne na toale marota katikina kabi na toale wa kabi tikina mbonye. Ya ndambule vina kana vitamani ya mosese o Luisa habate ke Rusi nambogi vina kanda isang ningole za virone vitini. O timo di ke Itali lal nambarabi mai Ellisley en nambogi vina kanda. Tumo nduto na malumu nito mbuke na ibokura. Nibili tekini chio vete okula kodo kodo nilomamu.

0: seni langa kali ke koroi langi rosini ti teileu pamaro te kente ti kona ngono vina kango ni sa sivina tin kandua e na tin kadiva na miniti wakuriti kona pepo tai na manitali pontale seiva walu nan rau seiva seiva seiva lima tolundua pinakabi kuriti kona pina numi ndo mbuli pinaka peniseru ke kaldi si savu serengondro nanu mitali tiku ngakina na mataku wale na ndroni masi mai oamaru ndo nanu mitali tiku ngana serengo ke mere telepod serengo me nomuni
1: mai pamste not ndo nanu mitali tiku ngana mataku wale heni bono kote ke na rongiza ndo mbula vinaka vinaka vale mise mo tinga mene bongi vinaka ndai me tauranga tu bili mbukini na liva ke na songsongo ni songsongo mbukiti me tauranga ni mbula vinaka vinaka vale mise mo tinga mai Nelson usiri mai mbali songsongo ke na nomi ni vovane ni mbula vinaka master chani tawa kiti ni mbula vinaka tauranga tau na bongi vinaka ndai sanga ni mbula tabi mai Christchurch ndo mbula vinaka na vovale na vande mbula vinaka turanga bunyi wahi kena nomu ni vuvale ni takani ndo mbulu mbulu vina katiko ina mbunga vina kendai sa nungu lithafu mai enva kagil na vuvale na ni turanga tuirara wako mimbi wana randini tuirara wandi alisi ndo mbulu vina ka mai nepia ya Hawks Bay na vuvale na iva katawa na iva ukula ndo mbulu vina ka tuirara pimeleki kena vuvale na thawani kawai mbulu vina ka sera na mbunga vina ka niko sa nungu lithafu solo randini mai Hamilton, we can nominate Vuvale and Bolivina Casola, but the Kailitia Masi, Talanga, my Hamilton, and Bolivina Canico, and Bolivinaca. Serta Rabongo, the Saranumitikinikina, the Martona Tembar Vibes, Warakiko, and Dalomani.

0: City sa may Tumpukikiro ko, so ngauna kenivia ronga da sona serre
1: mintik sabia tatau tiki kindar
0: sa po ngai we sa tor sa ronga nakena lakona ngauna na ambong ibina kini ko eh pele tembak ngani maru tiki tikona na bengka rabi pinak bali we kemuni nando semati ko mai na bimbok ni barombuka na serengoni nando mikia di tiko kina
1: ya ni nando mikia tinga ni na mikem ni kete sarna lube ibiti ni tiko boli tiko ngoi New Zealand ni maya daka daka tiko na RSC workers eh na baya say New Zealand ni kete sarna ni tiko kina maya na South Island baka tala kina ngoi na North Island ni mbulu vinaka vinaka wale bu nanda usia matiko mai and PMN Fiji sepa mana abiti au Pauli ketika gua ni lele besar tiko na nonda do nonda birna nonda terbukti na gua ni lele artik telinga main South Island nubu kuni tak zaka Nelson do bula binaka binaka balik puna kena gara bintiko ni tapi nonda laura tiko na bu balik mai bernua nubu kuni kena main gara bintai tapi New Zealandi serta rapat telinga do sana nubu tiko ni kena na pero na turanga rua ve imano semana vote ke Tomasi o que lá ni na no que mbra tikin vale bo onem mai na bungi bena kentai rombo le bena kabena kabale bona do sema tiko mai en na PMN Fiji na ve bungi ke sar ni barum bona matu bal na buzango be madio Agnes kerto na ngone nau nau ke lisito er tala ke na ve tene timoli don bule bena ka bena ka vale bu la sema tiko mai na bungi bena ka dai ropate bule bena ka ropate bena ka tala bena ka vale bu na do a ve tiko ni tiko mai en PMN Fiji en bungi bena ka dai

Big Wheels, Day 2. Pamarte kenta tal tingan ng bang winak ni Kuan sa boy. Rosa ng bulkatol na miniti meti ni Karuan na kaloko. Namata po bale. Bule mo na ka tuwili, mbokini. May tauranga. Sing nang ladap talaga na Fijian community may tauranga. To bule mo na ka. Nga nung tal tingan na sere tarabang ko. Day sakandre. Huwang kakimunia. Me nung daw nabong binaka ni Kuwa.

0: This is PM in Rotuma.
1: No, I got to talk a minute ago. I'm saying heta and wronghul mahif ne tune from my wronghul maonta. O exiting us to talk a foy ex a mere savia in a wrong wrong or pove here wrong wrongta. Ma o ex a e rakokim e reko a mak ti isla ve hoifang ti isla ve mata a chauf a mak fo o ne os hinse siang e ne sons of UK afek ne palmere e lalang ne tironiti ine ka ngu inya ne ismas mak ma oi ne kota afek si e YouTube e lalang ne nga savete vesi ka ue katisi os kau makanga the sons of UK reko mak for all it is kota ma hotek sema e I o neasa si osinse siang ne ne ke asa ren liam ren rongul maon ne tune o ek tapi ma si aus ne na hei reko hoi fingangat ne rengo nia ne is famiro tuma is perpau e hoi finganga e reko Pek famer a comment ni na hei e reko os hoifingangat ni asok e os noho e rotuma mana hei ni os hintisiong ni noho e hanua ni noho e fiti na e reko av ni oko ki sok si os hintisiong ni noho ni os kakoi ni noho e rotuma ni. On titi on hoifingangat yon rui tala sokokif e hita hita vayong ni os rongrong ni mou si is famur rotuma kala haek tapi ma os terena su ki puika inia talit ni asok on terena su ni la asok on terena su e ngasavit ni kankanamo fingli ma si mau ekla nam e os messages tapi ma ka Makete tia he te isa he okif os sasinta annex ma sasinta sohen e reko te roi pa es mak ma ta ahe okif kakat so, mau ekra sasinta Jeff Rifo o ang on haharongi Sons of UK aus noa ea e mauri.